Bambara ho o khoma na tanata exka FM keke te kweto. Nte te kane mbori e kye ko koma go Isaiah 45 vers 3 ke. Le ke te kye go tamate a ke nga mate kane mango. Khama yom khama tsa a tswana ka kye tsomo. Nti te kombe. Ti ngora khara. Ti kane ra khara Israel khara. Tiyo khara tsa a tswana ka tsa dia ka kye tsora tsa a khora ti tsa tsongora. No ake miyate no nga makate kane ma tsa a kiyate tsa khama kiyate tsa khama a kwana ka tsa matereta tsa tswanse ka khama tsa kiyate no ange tsa tswanse ka kiyate no tsa kiyego ngandieta kha tsa khama a kwana ka miya go be he kwetserto no ti de wate kane ma kate tsa kiya ko twate tsa khama kom osa sama kareta ente tera pravata khano tsoma e de tlontseng a mo kotse de tsang tsone sa kha angu ya de nem ayo sa tsho dim jam kha jaro ka te ma tim ko im ki di doro ko ta kwa angu ya de ke hen e na ke tsam kha ti e tsaro kwa ta kwa ti e ko ing ka ko te ma nem e im ki da khang e tie kunya tate di anwan qara ko khriya te kham kwam qone tsawun amen.

Esha siyamkhumbi yade siyamjekho qala siyamkhumbi ke siyamjekho qala siyamkhumbi ke

Ya me samo so nga ke ke ka ke ke ke wola ma e ma si ka ma ka ya mkoko ma ke ka ke ka ma nke a chong nga msa da ke te ti ti se tota nga ma kwen nga wa to mko wa kuma ka ta e nga mu si si a ka ka kwe ki e ke mhm ke koko ma nga e e mkwa ya si ka ma ka mkwa ya sa ka e ti u si ke a kon nga waka ke ke mke wola te ti a e What did him doing? Ava sika skola, skola ke kala ta kawata nene shu a latia a skola ta titi e ye a doing ava sika skola, skola kage kam titi e he ma ava sika skola a tintin. Ayo!

0: Kokubin humga ng meka siwa gi ganggang gi XKFM humga na kawa ang gi ang tiktro wisi siwa bayong gi kambungon. Di sa kakukan eke ngaw kakla ya ang eke di ewa ngaw ya ang hiwan hakangwa ke ekloreni metropolisa Julius Munganazi. Kaya kokubin ngang gi Johannesburg aya landrosofu si tenene kuna u ang wagdang Kiti sa kweke ya magdi tawagi ya chuda zige ya pangula ngwa kia ngulan. Mangwa na zimeka, etike kangtako ya ngwaka, ke mantanga kumisi frida kakam, ke iki ga si ke ngyito ke kankuwa kandeya ke cha kangwa ngumga, ke bongo tinga nga 15 million randi ke tinga ngke gya keleni ke yonaj barakuna ke kawang kia 2023. Mungkwana azi meka sigdi gita akhala ngulang aga kaisi ka ngana kwa ka kaisi gisinga sikuke khali uwa ya ke ofu tia tia statu gita kuke ikwa gige ka asawa chikang ya choka kwa yang in organisasi yang kwa kwa angwi kama kwe bongo hewa junior mining council meka sigdi gita kuke Ngao sing yin kwa kwa kwa ngule ke mko di chipang ipanga kong yin kwa kwa gya kama siko ge chika yati o kwa yi yi ajwe kama kwe ika angka si chika ge ke o kake ula ngao tuta ge ta kwa ngama siko kong ikuna siko ge ka kula yam rati meka ke kama siko sing yang tui kang kama kwe yang tenine o he mko di chikwa ma ke li sesa kwa wana Tuta kwe kankama kwe ta o ta yi ngege ya bongo. O ku o kachi tuwa gapanga mko di chiko ma tenene tuwa tuika a wuzela kama kwe bongo. E na wake kage singa ng tenene ngana kwa tuwa kama siko kage kutu guswe diamante kang tuta o ta ka tau kama kwe. Kam ka fesa kregang kewa pulisa ga. He chike tulopa kre ka un watu ga chik twa ye e he nwi kei I khrava ke pa he ke piki ka uku gu gege ka ku nwi ka uku nkwa kan deyan rati me ka gege ta ku ke kam ka panga kre ka he kosinati mtolo ke tisa mkoti ya masiko si ngukanga tuta jala kama kwen Jok on itumina konke demokratise republik ya nga Kongo. Gita ngdaki kahika nga ibola ga I kretane neke wanata o taka kacho takikuwa 2003 honorti ta chikwa ngine honorti nderta kuke kawam. Ngule nga nghe wa Kongo aga ministry ya nga chowa. Gita ngdaki chikwa nga isiwa honorti. Mega si ke o ta spangro kuna kwa ansi wachua ye yi kuna ge tak tuwa ge nga bachi tuwa ge si yi nga kain. Organisasi ya nga chowa ke ngule nguwisi se ge tako ke kaika ngwa takaba neka e ta tenine ngo ta kwa kwa chi tuwa ke kaba akwa singe si tuwa ngo ka a o ka cho chi tuwa ka o tia ka yi kuna si uge ta chi tuwa kaisi ge sin tenine tuta ge ta kwa kao ke kan ikwa kele utama spangro kuna hina wake klinikin. Da kalukele chikwa ya nghe sike wana ngabaka yi nghe ya tom ngaba tenene si ngota ang watu o hui utia ge ke kan sige ya kamsi ngaba profensi yang gea kam visi ke DRK kuna ke ya faifin. Ay fasin. Minister ya je yang afri inak de kunang krikwa Andy Benman mega telefoni ya ke okwinga wa American ay President Donald Trump eti ke President yang a Ukraine wa Volodymyr Zelensky Benam mega nakam Britain ay Premier Minister ya ngewa seba wa ke kaun ya tini si tigge ta ka ken khobyan ya mega gge ta tenene ku ke fri inak de kunang kriki ke kam ka pangan nga ban nana kwa fsa ke tutuka kungkola tai ke tlopa chikoma yi kuna un nga ba jan ya ke kun khan kwa ke fsa ke ka nhe yi tutu ege ege o e bola ya nga ngole na ngole kopo wa si uke ngen Bename ka tram ya gigi ta ku ke nga ta ki fri enak de ku nang kre ki tene ni a o ta kula chi ga ng baluku nga ka khwe ka kama duk tho ga ng wa fri enak de ngole ga e chi ke ngole geng de ka wa duk tho ga nga strat fan har mus gan benam ge ta ku ke hana kang ga n e kang ukraina tene ni si gigi atun tu tu khamsin kai yi a pangakwa london he nawa ke iropa ai ini ke ka nghe si atu hunsin ulaka nga Ukraina ga eti ke Rusland ga tigwe ge khula kwa ka in akha ke gangange xka fm khan ko tanane dibi tagde ge ta sang hnwin
1: tsama tegi siebe ire qam ta ko se 6 minute nge karagwa no ti mbambati xka fm a cecedin khwena ncikhoma sika yo kaga boritewe qisa rati yafta kapunda kwasa niko cha kidinya qaye dinqwaka sane a tsoghi khone padi o a ikroleni su metropolis khoma julius mkwanazi a mencinci eJohannesburg si o landro sixai osiki tek eiza kungxwa igwe mkonazi tahunu musupi aka takite a maglandla komisiki frida xece sika hoiku kyangwiti aki boriqwa tkwa nonxekwe ade orhi tsa si tesana yihe ncica ndiru ntwazi qunka itino si o 15 million rand ka si sai si siri a I see Kelenneki, Johannesburg, Heki, 2003 and 20 Haska. Mukwanaji Nema, a woku he say good he and Borongazi Aki, ha, Nunema, Tia, Kaika, Ojiki, and Borongazi at the Kaika good. Stati, Hesu, Anisija, Nim, Wakasan, Quak, Quasan, Kakwe, ah, Hunkara, Te, Yegove, Hesu, Anisa. Serie A, Nomokobe, or Hanisasi, he. Aki ha hai, Junior Mining Council te kite he umanda kwen o hizi a tau nisa kha khaate na o muteto nyama kwa ya tueko mugote asa waten kwena oe. Aki mo iten muteto a tau nisa kha tueta ha nimboronga a moiko kwa raita ti. Rati he khasu anisija a kate si aki ti muteto ji a ji kutamika kwen a khana khaakwe. Aki kan kiao kam a gwisana kwe doroma kwa di tra kwa an gyesi mgote cha sao sano a lesensi suhe nung akwa na a nyama kwa kwebesa na kwa te kha ngesire kha kwe na khandi siri an a huiki ngo zaoka an. Aki ha kha kwe ko nge o muteto kha tiyanko kwe na meine an sawote an a huji cheche kwe. Jawo kae he kam kha kloe ko kuwa ti polisa na takono ame kwa ta aki no deisa nda de kwe ansi ko khoi titi o mbapera na khati ko mugote a sawate a. Rate a aki ketere mata a ha kwe a kak amsi kubo kukate ki nko sanati dodo wakate si muiko mugote di kuka motetu a kum kai tinu asi o ki kwe na zao ta. Choo jawo kono na Democratic Republic Congo kakwena aka tikwano ibola juanga he si enyama kwa ticha aten kwena siye kwa ti 2300 tika susana ko no aki tesika nyeko nartin derta kakwena o kwa ti. Angusi ki ministri aha a choo anikwiti a aka tikwano siye pa onarti kwena kwa ku nga oji ngay kwa spatra ki kwe kuta. Mwaki chor ko ha trek a me a ka te kwa khano ni jwanga he tseu ni sa nya mo kwa te kwe ko tkha te nga kwa na o di ko a tsan tseu kwa te ki tsamska kwe na o kwa kwe ana spatra ka ndi klinike ki tama ya vre kha ntse ka mo ite kwa khano a jwanga he tseu ni sa ti ko tkha te an ka o di ki ne faifu tsam twa ani mukunda si DR ka suka Bori sukhiri oe kak ambori. Kwa kuma irte ministeri ma fer inak de kunan kriki kuma. Andy Barham ama ham ane a telefuna ikateko ka ikwata America sun presidentem Donald Trump seta ta khunu presidentem Ukraine sima Volodymyr Zelensky mse ba mncima ugacesi ka sieve ka de Brexite irte minister ka tin kurieki corona khwetima ham jauji a khama tsung ama swedi na ta fri ina de kunen kriki khona khana jau tsara ko ha ngu jifie si a jau ka tsara ko ngwara ta ko nga ye gore ta khama a ka ti kha jifie si a khana khanga teng tsant wen kara ni wo kurisi bora ko esi ngu kopi tesna tisi si khiri khiri na tink ajitama Baham trama aka tesi fer enig de koninkryk gesu ane a tsone sa kyai sanago tako mungo si am kyao mtuji kyao tatima khu wana ko di strate fan har musim a khana ngaye gutta bam akra ting kuye a khasi okrein na atako swete si london gesu e europa ini ki ting a kha qoseta Tsone sa ga ja o tsaya go teng lo rogwe Ukraine a ntsunsi tweta ha he Rislandi sekwe a atate o bori he te khiri khiri ngon kha bana a khirino de tse bori a tse tsa yeng ex ka FM ski

0: Kei megam kowo lagi da kliam dagi aha ki gangi XKF em ngamona kowa bayungi kam bungun. Ngau tlatla ya nghe wa fisa kowa ai direktorati wa ki thoma ki mafuki edek Adrian Johnson kaya koko benga mantlanga komisi ya gri anwan. Johnson meka gwe mandaka gake anke kong aunka chigdoko ngwa komisi ai gang ta kae ka tuik a ta spangro sing o ta ki ngut kawayan ya hege kang kaun ai kisi gising me ka tig gi ta kae si a kham sing ma si go khuna ugu gi ka aba yi a kangan johnson me ka si gi gi ta ka laga ki chiga ngo ko gam gan e ki ngana kwa ngai e chiki la ngang ku gi gi u gi ngau ka ka ya ng he wa la kaun a yi kwa wa Feroz Khan kawan ki atwiri sin 18 ya ki giyan. Johnson mega tisan aga krisi gising ka angku ki gie u Lieutenant General Dimisani Kumalo e ki BMW engineer kao yang duye tenini polisa prakadir di neo mkwela ya gia ka kunan. Lisu tek o ke Johannesburg kuna ke garin aga ngasi tenini lisu kote ka egi ka anchipangi kao yi nga pick it up. Ai dri honor ti atu tui ka ka e chiko mkwan hokwan. Ti pangi panga ka ong yin atu unkwa oka si ngungu ka ike ngui ka ike panga ka dibi ka alika ukwa chuka ka si ugu chung dibi ka chika ka panga ta atu unka na ka wusi si ke kam yi ka kuki ka panga ke nga chiko ma ka nghe yuli si ke nga ye e ka tenen ka le si kwan ne to to ka ka ike waka ki karung. Pick it up mega gita ng dagi chiko maka ng si atu waga ki masiko ke chika ehe si kwa atisa kwa chikwa ki kaba kwa chikwa maam. Ta jango ke chipangi panga kao ke timina kao mana ka kam sike kluwan. Kang kuya hana kao ya ng hewa chipangi kao aiwa temba magoda geta kuke yi si a kam sing uka isi kwa ngam kwa chikwa ka hana ukwa kanu ke idiwi ka chia chipangi. Kwa dibi me yefro South Africa kao ya nghewa me yefro yel al Nigeria chide ma aditina meka kapstati ke gani wofu kam ya nwa nekentin ke akhostesi sike kong akan aditina meka gwe nga glaka angi kongi kapstati kuna sike guta uke kongi akan deya ki ka nghe ya toa ki kamasiko chikli gya ngole nga kula ka nge gwing waka ehe chi gege kuke kamsin rima kurana yang okon ata ofu tenene sike kong an. Ta kake chigwe wa departamente yang abenalan se sak wa eke aditima ya chitwayin kwa gya pangula ta ya ke si kwa diwi wa ya ke angole kwa nga ke kama ta statu gege da kuke khabeta aditima ka e si akta ya ke golo ka chigwege ka pangula kwa ngole nga si chigwege ka kamsing ya tenene ang watu kanusing ta kanusing tenene ge kakulan ngam ay fasin chigwa ay honor tin sizin fiarta mega kawa nga kumusula si ke demokratise republik ya nga Congo kaika nga malaria ga yigwege ta kuke kawa Jadi tuan, ini dri owner desain dek ke gani kang acam ngausi ke provinsi angwa kuilu i gigi takluk si ke wana ngawi ke kika. Tuci singa si ku ke o wajik tuan ke nguleng aga laboratorium kuna ke kubongi kakla yang wa kinsasa mega si ke kwa oda kai kaki dibi si ke i si ke wana ngawa kika ngama lariam. Jo departemen de cipangi pangakau gege taku ge kaiga kwa ge ak taba neuga in malaria meka ka e sigya kamsin kwa ya ngi o kwa ya tigde tuda akong kama kwe kai ngi kanga ibola ga ki ka antan wa ti kwa ai ne honorti ke ngi ang kya mai nga ke gane ga isiga tam gisi ke Nguling siku kigika wanan. Masika igitina kigangangia XKFM kumkotene ne dibita sa ngumain.
1: Kame teki akhe kamta kuse. Faifu kharakwa menete nki no teobori ati sarati afta kapunda. Onersuk dektorati se aki hae. siki mbolonga go hisanwe tangwarata ye tlokwe a tsakamse idek tekite ke Andrea Johnson e koma a maglanda komisi siki siteta ti Johnson ge ti manda khaski ngo komisi ki siye ko musupita teti tamakhano akame tuwe te kwaga spatra ka kyanka ti aki cha aeno a a tia musupina te ko to karatin si a kana eitan ku ano a mutito atama te ko subetainta Johnson aki kauni sa kha mbornga kaite si e an kiri de enlachten a kharahi i khave tatin kweki aki to ka ko jikle ko haji si kwe a tsaka mi ko ame mbornga a ta khono kwe a mbornga tamati o khata aki amboronga ki tsi kaite se o go hie khoni pa di o aki ha a mistat intelligence ki zautai a firos kind a 2018 kurisika Johnson aki ngo twaji a te ko uchauta di kwana aki kwa ku dangoji ki singo komite kwano lieutenant general Domisa Nikomalo ta khono ka ite hie BMV a jaota hi ko a tanka hi chacha na de progredire kaye ki de nao mukwela atan ara a joroton kwena gwana mkha Johannesburg simtu an giam ki nyam khata khana ji a kwere khate a ki nge khwa 300 te sei ko jao kara ko hin kwena pick it up the credit track amski khana wa a khanye kha khati nja wa kun kwena a ka ta kwano khana kya te khana jao ki ka kara kha ka ka dino khana te ko jao ta tshunyi a kam go yulim ki ina ka ka go ta tamano gwana mkha khana wo bre ti a ke garaji khaji a ka hi pick it up na khana ane ja swe de kwangye no a ke muteto ingoti kwano moite no a ka ka ku kwana ji te ko kya inkara ku moiveta khana kya desgungi ango khan jao khuna ta khono manda ta hana ta go manda kha e khamang no bi ke ski na go ita ko ye kha te khwe a ngen bom tsamo ke jao ka ikon khuna a temba mahuda a ka to khano a kingo khwen te ko kuro ita te hi khusi sa na hi ango khwen ka ti ka khwe a ji ngo ana briefu jitama te kongo kaina ana muta tahunu ana kusna ko jawo oka siye gota. Kiare ka gumboronga he me yufro South Africa wokuri ki te hi he tahunu khakhe me yufro hel al Nigeria takti te ki tzidima adichane a he muite kwa no kapsta tisu Austria kufu ki asu kaye se ko nyekhentin akhistis ka tchunya kuita. Adi tsane ngenge tim ngwem ki kapstati ke khoi ko kyanti kwa na bore twat kwa no a o muteto ngwe ki ya kwa ya tinta mboronga muito kwa no tshunyi tingo tsemdi ku itsao ango khata dik etekara ham tsai ka khoma rema korana no go stamango tsaudi ngwe ko a qweta ha department de balance saka kwe a taimati kwe a si aki ngo adichana ahem ngo khasi umusi kagu iko kiare ka itati stati khanao anija anka te kwa no ise adichana amite kwa kha ngare makonswe te kwa aki kwa kwa na je khasi u anja te ko hinye ngo khaya mutitu ika ngumusi oiki ngo teta tamano khasi u aniki mpaparaji hambe te borisu khiri ohem 146 kwena nyamsana tink ya ngikurisi ki Democratic Republic Congo ka malaria ka oti akingie kwa 300 days and kwe a mwete kwa no vestila ke mkunda si kwilu siki ajwanga he a woti kwe di trek amatama kha aki kuiko kiaro iti khana ongusu laboratory mki su o anga o singo kwe kew doro pasiu Kinshasa ka no akisi ko weti malaria a kwe di trek ama kitinta jo jawa kon kwe na aki a kat kwa no nge juanga si kwe na wo kwe ke hekam kwe aki di hata malaria si nyama ko tek arati tsamswa ebola stamahano a go sakoka go kongwe no a kingie go nne go nna re kwedi domi angie di mei ngwem ke north ose ane a musu siki ada te u borete ya ya khir khir ngan khabana tin ire no te bore cece go xka fm siki.

Ya min samo sung ngang ki ge tan ki m ki wola ma e e a kom ke chin tse wol to mo so ye ma sa ti te e ta chi tin tin ngo le a ngawi u ngo le a ngawi u m ta ki kawa kya na e la ki dube ke ge amo sa ki tu hong ngo le ngawi an chi u se to tu hao ta kawa e ka ma san ka ka ngo le ngawi ta chi u si si tsa tu tu ka hao chi u si si tu ta ka ka ka chi u si tu ta ka hao chi u si tu ta hao ko ua nam hunta ki wula ya em sira ki ma back to school nam ki kon ki ta ki awa si ka de ben ai skola ka de ben ai skola chi sen de ben ai skola chi ke hi de a tu hu khabre ki a skola ka hu ma tu ka hi de ben ai ngi ka ka ngawa de ben ai ngi kwen ka ka gaya de ben ai ngi kwen ka ka khula ka tu to ka ujala ka kaya a tu tu ka nga kaya khwe ka ka kom ofa sakula khule ka ka dawa unga wa skola mhunta ke kakhewa na ta tsama e wa ngungu aka tsam wa tsama e he mhang bo ya khuya go ya qadewe he ya khuya go he ya sing tigisi ya o kofi ma o qadewe mapanga qadewe ke tsikhike he ye a tsia skola dewe to ha giton skola ye he ka tsi dewe ke skola to ha tsi to he dewe ke skola teteng ha longisang aka wa tuma tane ne mhang ngabo dui tane na go tane na ka dui tane na sing ka tis mata ne mha uka te tya na watse mha ya kon ha ko ke wola e te de ma sa maso ya ge tsa ke mke wola.

mia ye gamba enda gakwa chipanda kum kanda kata kunda nga chipanda kum da we ka kai kwa du ni chipanda kum da ki we anga ude a kum kandwa tama kwa shinke he duko ke kai ka chi de wana mu ka kan hangin shin kutu na te kim te u kure ma indo a iko ke ga te ke a jungi shinka nge shin muta ke ngaba jambi a teka enge ka du a da wa chipanda kum ke kata teka a kam jung hangin shin kunda kata ke Bagumi tama kwal si panda kung singa kwal ang kura kung may kwal juga gituri yung gituri atong kung kunda yung atong kunda na ti kuri kahe susa si bi asita kumuka kay kamay ba ma ama kamay ba mika kamay ba ta kamay ba kuno ma mitay tama magkum tonggan dagat Udi tak ada di window ma ama kani kunda naga at amin ayman agama si dawana ayah kwai ke juka gora ji panda kum aga gora a khati sha de thonga jombe ka ke cha atiga de windo a tak ma thi ta ka ma ke chi ko anda mi kan ko ka khui a ji panda kum ora kam din shin ka kum kam din shin ji panda kum kam din shin ga ju kan ku shin kum tora ta ju kan ga ju ke cha gora ta ke ga de chim de wo thank you dai da ma ka ka nga ka ka shi ma ka ka ma ka de ka ma nyan kuma kanya ma ang kanu dunya daga shida kata na diga ashin ka kame ba ju kan diga ka ka kwatwa ka cha cha cha din dai u kai hai ko kwa kwa ju kan ko ka tuna ka ju ka ka kula ju kan ko ha ta ka ne o mu ka ku mi wo ai cha o ka ku mi ta ma ka kula ta ka ne ka i chua wa ku de ja ke ju ha be ju ka ke sha ka de shin ka ti ka ju ka ko ju ka ta ne dawe mi winge shwate ke du se tswa ka khatsa dikho ta meng e kwa gumi dawa ka du tsa gumi ga ga ga ta ta ba ka ke ke am tsa khadi u kwa ng shing yi matane le kho na ti ka he di tsam de jwa tsi de yi ta ne tsa ta ikho ta ya ka ka ka ti sha de ka mam tsi de a ko ya di ya de a a ka mam tsi a gu da ya na tsi ke a a we ma shing ga ta mu kha shi ang kwa ko ta ka ma kong tsi ng ka o ng tama kanti tata kure manga maka wa ke mo kai kwa kwa mo kwa mo kure mo ka ka wa di tsi mo kong ka ng a ji ji ge kwa a ju ndwa tata go mo chuta u ke wa na kure a ma we wa na kure ga ma ba shi ti ki ye ga ma ba shi chu ge ji ya mo ha de yin ge do wa du ko ge ka na du ko yi ta ni ka cha mo cha ka mo cha ka ta mo cha ka wa mo cha ka ta shi yi ge shi ni ka ke ku di ka wa jam ga ti du chan ga ke chi kwa ga ki panda kum aga dunya ju cha ng ju cha ku u khu yi shi chi ge ju cha kwa kwa ba gu mi ta i cha ma ka ka mu ka a a a ju cha kwa ju cha kwa a ta chi pang ge ka ndo ge ya ku ndo a ane shi anu dunya chi panda kum ka ka mu ku ta ju cha ka chi panda kum dunya te ki yo chi thum a a ka en mi ka ma ti mu muka keng kham kham ko eng ka muka kha kha ba de ya ko bong ta chi phanda kum ti ya ju ta jwa ka wa chi phanda khon ka du ni chi phanda kha ka kum wo ta go ba inda ku ng ka wo ta cha ya kwa mu du ni ta yi ni ya tu da me ta yi ta ni ha hangula kha kha di shi ge kha kha na ta yi ta ni ya nu du ni chi ge chi phanda kum ka ng ju ta kha shi ko ni ta ju ta ge kha ti ge shin kha ti ko ni ta ku ni ta ju ta Jim Day, the little cuckoo at the panda cum. Gorinda gave a gala to panda, Catalaga, Winda. Queen Mudunia come quick, come with the panda cum da ga, Kaluka, attracting good at ten hour. Eggie gave a good to dug matter, good a man with the panda cum, conquadun. Can't saw a tree, shanty, yo, can't you? It's a way we would get iron. Tao gushing on the tongue banda. Tak dapat ada kahat jat hutunan ijak duning korea ijak kengku kecipanda kumi kecau kum asal nanti gada kulit budi singkan dasar dasar kuma kat agoda saat ini tetap mengkata ini terje kita cuma tak gay kemas saat itu kita kuih kuih ijak gua yang dah mahal kuih kam jaka no mukwa ay kam jaka masih macam kuning jaka jadi kau jadi tuan kontam cha kang thwa de chitam kanda ngati shati da khama jukukunda kama shimchu tengkuji ke ka khwa ambara kwa tunade shan khang shi ma ka

0: kama tekise tin ire kama kwa exka FM siki no te obori a kisarati yafta kapunda. Department he mpunga na kewa ye kohe takona hutu je manda kohe North Veska kasu ane a kate si aki ngye kwa 500 sure kana a te kongere kohe hutu je ngye tivye kisiki kajue a siye tive aki sesa kose te tisiki sesa kwe ngye nyamsa na kote kukumote aki menserekte komisi kwena khanao aniziza kwa besa ji ngantwana asure kate kukwere koji a si a karati si aji dao kikiawe tatinta departamente a kate kwano ngantwana te kutikse ajao kakona ana o heutuji te kusesa tiki ana siye tive no ngakwana ana dao tamajao ka veta ana akhuro khoi gwe ta ona ana de permette tama khain kara khoi go khata ko ye khate khoe department de siki molefi morelo aka te kwa khano khana aki do gobe wa ka san ana ko ita makhano khana aka te kwa no ngen khwena khana mu khati tsaka khwena ana wo kwana a takote ko jawo gono adiku mutetu simiete kwa kha nanki dangwa ikhae gwe tinu antwana a u manyamako te ko sure ka kungwa gwe ngwa kana o sure su kasan tamsi nyama deski tsau kai ka khwena Johannesburg ski ngi sika se kwa kara go ita ngo ratu rata timboronga si ngimse mboronga kara go hima esindiso siki timguta kumkwente okom a e katubi naita sitombido madlose ama madlose nema seko awo kuhi 6 and 7 taha mboronga kwe di odi ata kono 12 ama kwe onsa nyeta nyostama kwas na de si e a dawo hi am isindiso nguta kum Johannesburg ki kwente o kum ki a gestes tuwe de selendrien to na haskano nguma dawo kurukuru na ita ngeska kuita wa te ku kai gu kwa na ngeti mgue mki chonyi ti ngu aki mungu estate resu anisija ta ku mungu ndeku jitire ta aki jire ku kai guji state a katukwano ngam madlose ama amgum king ana ko khamta matehi nongwe kwe kum ka ko khomseta hisana ya khatsaki siridik am a dwelem se deki madloso en ta go no bori twat kwano petroka nemkom kota omoko masiye ko ma orohi takot ubinai esu dawe aki nyama hi takungu mate ko thara ko kunhi no aki 6 and 7 ta khwena ohi Falkenaar, Pumalanga ki 44 kurik ako koma ta kono 46 kurik dako kweta ho ko kia mwata bori kwa tu kwa ringi kwe kase ko teke an te wokwa inti kumka te no mwen no drie nien ta kadeisen darandi kwa ta. Polisa na an ka tu kwa no khana an se erma lu ki eriko ka jawa ko ene te kwena wo ti en lachting a kun khona swete sinu aki hautu a folks reski ara khata ermelo ka kumate dwelemse a seko wanana khata ta ne hautu a ngata khono en yalfum ki moiti tiko se khain ka ti ne mboronga kwe a ivrega ermelo si landros ka ka oiki sitegwe borisu khiri ohem Verenigde Nasie kwena gana o ane wa ka te si mwen ko sung karaka ngay tong a kain ka ta mede oste su ka ha a nik wa kwa nyamma kwi ti kai kampwe kwe ko ha he fie es a ta kono Iran kwe fie ene kwi a aki karama ta ha kwe a Stephanie Durek a ka to kwa no kam kango ngin aonsa a ta ha sa mo sebina aki ti ta kono sebina khoji ngwa meye tinji a tako kewu nga khoji a kwa na he ngusu o kwe na a kewa te mutetu he a ngo meye te kwa no hiwe ta tinta kwa ka jitama a ki kwa te kwa na he Yemen ki te hoti te kite rebele khurupu na mo itekwana ana a Iran te kara ko khuje kha kono ana kamatesi khana a tsuji nge onga o Saudi Arabia kwe a khana ke mo go setan a ke thung ka je mo gata kwe a an mukunda mki kwa tesi mo ke khuje ding ko tsonka e te khuje tama ya ma go tsetsere na go kota Durek a kara ko tswa te tsamrang a o sa mo go khatsa de kuma a kunya a kwarata ding kae kwa ko ta go nong mo di motetu ja ro kae de ding ya kata a da te bore te khiri khiri nna ga bana te bore tse tse gwe te o tsame 12 iri no
1: kai me gam ko wala ge da khyam ta ke khatlhaba aga seji ke khogulu kanwa tini ge xk fm ngamana kwa vayungi kam bangon Department de anga kulubunga ngeke do chipko ma ke nur besi ke e ta ke yi nghe kwa kule debe ke skola yi 500 ti mega gwe vega gbakhe ange kaon yi kwa ke twisa tigge ka o ka si thamsing tuna yi chipko ma kang he wa thogun kule chik chuan ta thamsing ka mega ke tigge wa komisi anga kulu chik chuan ke besa yang krisi kwa kule dewe ke skola twa onka ku ganga tabalo ng departament de ge dago ke do kaw sing me ka o ng si kham sing i do ta kaba do krisi gi sing primiti kwa kula yang si ke ng khum tu na yi twa kule dewe tang ku yana ka ya departament de wa molefe moraule ge tang ta ke kula chiga ngi chig ge ha ti sa gi sin na tei gi kula gi ka bai chwa ge o chiga ya gi ge da gu ke chi kwa si ge sin u yi ma thui sa kham ma si ko de be ko le ge du ma ga e school a ku ya e di yi ma chwa thui sa gi kang he school a wo la kwan kha kwan wo fu ka klang ya Johannesburg ho na ka ya tsum kang ge ta o ku e si di so da ngai ke setembido madlo sin a tholam Madlose meka lata ka sisin sibinta ya sike khala toga eke ka 12 ke tsik tswa tu kwan da yeng ke gula isi diso tsinge yonas berke a hoste sike kong ke tbi sin green 20 ta ke o tsaba da dueng la ka ke kaung ka sike khong a kaung ke tsik ge ka hana ke gan si a tu khamsin o ka wisi semane kwan kwan sta tu ge ta ku ke madlose meka tsinga ke gya ta tigbe ngokwi kangi gi sa khonwe ke ngumganga dwelem aka bongo nga kang yakin nga damat lo si me ka gi ta ku ke petroli ke tigdo ya nghe chuke cha sigi ti hatwa ke kang da ki guloan ta dayin o ta ke khaba gulu u ta ti khwa ai si sin sibin ta ku ke kawan falka kim pumalanga Meka tiglo ya nga firin fierta ka kawa ege tide ya nga sisin fierta kawa ike ngay doge kankoa gande ya ke ngumka nga teke ga ki kawa ka ngungkongwa bongo tinga nghewa drinin taka desin randi ka dhiyan. Pulisa ge tako ke yi tiktoa ke ermelua a ya kule kao sing meka ka ike saa to ngui angia folks resi ke ermelua ya kunge uwa ngumka ngia dwele mike u tagli towa ng tablawa ng hewa in yalv igligisi ta lakawa ng waka tagli angwa ermelu ang aya landro sofu ga ay fasin per yenak din nasi kukiti sa o si tigligi kakakamsi o ngayikang giya tamglisin agang uli kaya kaitan ni diwe gocho ke Iran e nawaki Amerikan fia en kangkwi anak o Stephanie Dujeras meka de kugen ayin gya ko la taki yitu to kulu chiga si kugen ngom ong tene ne khamchi tra kulu uwa ki masiko ya gbege ta kugen Yemen ene wake auti ngai kuli kroki Iran yitu da kwasa ta au jile u baloku hunge Saudi Arabian ta kai si tu da ale kuma ku kan ngule aka mgo songwa ko kan he kwa sa ku tene ne tra chon Dujere meka de gye ta kugen tisa iwu sisi o yi kanka kuya nkula nkula ka asika yi tolfa ki gangke xkf mkumko tene ne divita sa

0: Kama teki se 12 ire kama kwa XK FM sikieno te uborehe a ti sarati yafta kapunda. Kwa ukaika kwena Johannesburg ki nga sika khanao ane a te ko ratu ragwe mboro nga sikwe ko haa hai o si tesa na hi hai isindiso taki te mguta ko mdao hi hai no aki nga e a tubi na hi kwe a si tombindo madlalosi ama madlalosi nga ma se ewoko hi se sin 7 taka mboro nga e a kwe di o di a takono 12 ima kare hi ima kwe a kunta ngostama kwa ten esu dao he amguta kom isindiso kom ki Johannesburg ki hisana ye tbet aheste sim ki tbede senendrien tunda ka nguma dar kurkuru nai ska tinta kwa intingo kwa odeta kwa nange timgwem ki tshunyi ti ngo he tinungo stati hanao anisijango khuji at ona kwana kwana na kumuta stati akati kwa nungim madlose ama angusi ki tehi takono ngweku ngweku kanai ama takono kumata siri dika ama ki dole msi diki tino madlose ngima bore kwa ati kwa no petro kanga tino kweta ngomo kumkwa mkanga oroko tubi nai tino aki ngie nyamako tanahi ngese ngatino sumwa nyamako amgum kite kutkara kukunghi no kwena sesin 7 ta kwena akin o hi o a ha akweko onersuk doctorat kwena ki ne mboronga ho a sesa ko a advocat Adria Johnson bore kwat kwanu akoka kuji yoka ha kweha ote si o a mestat intelligence di a lieutenant general Domisani Kumalo akoku si tes na hi he si ama akitete jawoko perek ay di tax panisu o trek ame kunkara hing politike ki kungu kwe ki amatehi Johnson musupie tang maglanda komisi ki Pretoria ki akat khe kwa no komisi a si Kumalo ngama ta kono seisi amboro nga kara se ai tkhara go yeng kwe a se e wo go hi a ki ha motito a ngo kwa hita a ki ngo for komen korrepte bedrywighede en bedrog kwe ata hay sue te kwa no ai de ki kumalo amango sesa hi na u jauji amango jawo ko ha reta Astrid Commissaris ango Mestat Intelligence and the no assessa de tama kone saha ans na hiwe no khasiu khe khabe ti obe a tax pane ne police de sorry politique de tsonko a tenu sesa tahiki an kone sa ana go him ndwa mkuma kongo kitima ucorong koma a kai ti kwan a klen karo suka ng ska nyame ko kware tengo kwena te ku kunta kam kwe sa si kwena kuru huyo anga wa tete nem gwa mkuma a ki kwara ti kam ska kuni sa anduru na ku tuo ti kam seis mei ska kwena kuru huyo tete darana ku anasibe ta kam kwe sa si an akouni sa dara kongai ki ngie ka dauji an kyang sanatino akite ku dauji jawiti te te utuji te ko khanye ta khono utuji kwa ka mo khon ngie ta te ko hiti bori so khere o he America so ami kwa khabana khaika mata te ko Iran ne a aki ha Iran si ongo isi amikwe ngo kwa haka mkaita tino ngo skipazi amgye stratifan harmusim ngo ngye no Iran ke ambeta Amerika sim president Donald Trump ham ane akrata si Iran Kango, Hana Zerete, O Adri, the America, Ame, Jordan, Yaki, Desnati, Irakaka, Iran, Moitoka, Noziki, America, so Kate Ame, Yeti, come, the Greece, Kippa, Aki Moiteno, America, so O Kujiti, Bahrain, Tahono, Kuveti, Kuetama, Kate Amiti. America su o central befiel nga o e anga tukwano ngu ye wana nungye kwa kuskipa ji miti nungye nge harmusi kum a nge si Iran si anga kwa kano nge si ka muna unwa a kai kukwa kwa kwa na kana wane tinta boriji a gara kwate ise kaite ti kwa kusu kwa nga he we osania na tinta makano ada teu bore te khir khir ngun khawana bore te tek sen yen ire kam xk fm ske
1: kom khin ma zeli to maung ga tang ngmi ngia to alfiri to alfki kama 6 minute hofu ngot lagi Johannesburg gani kona te kom ka o idwi de ahana ki ka ha wang lang hiwa u sin diso ki ka ti khang he ki kumisala da ki sitem bindo ndalo sin ahm Lalo si sigigiki silang lang hiwa season 7 ta khayang hiwa kaw kikawam. Iti kiya 12 yang ha uwa ti kwa giga tungkwa kikawam. Ka uwa dai ng hi usindiso kika ngaw ka isigiko ki Johannesburg ki Akhistis 2023 ha ka ki tulam hi ki uwit ng gangi kaw katoan. O kui ka ng sang paling nga nga yang he kuigi kongsong ko hanaka kwa isa ka gitong aka ang statu gani kuna tiyang gi hengka ang he paling nga iyo kong nasa ung ang nga panggola kang gigang simka ko kumisalam statu gani kuna amtalo si ki kang he ka kakwa tungka ang gigang nga yaku gigiya tan nga kwe ka ang gigi he kiya he tiki tiki kwa nga nui kika ha wa malika ang hiya jwa yang hiya sige ku ki ngu kwa kya wa ka hangi o takto sa kwi ki ngayin hali ngang ati kang hiya da ingu ki tulam mtlalo sing ang sige ako ita ki pitroli si do yang hiya chugi tsa ya ki ki tsa ta ki ngayin da ing tui ta ki nga o kama kwe ta kang hiya ki tulat ng gamgi hiya ta ni ki kama ta tsoka ka yin ki o season 7 ta ka ki ka tsik tsoka ki yita ni ki mandra ko ta tang hing ant a fisa direktora ti gani kona ki kang ha o tomati advokat Andrea Johnson ngong ma egi ngaming hegi ki o ki mandra ko ta tang ki o mesta ti intelligence ki kawa lieutenant general Dumisani Kumalo ki yakungugat ina wakandia ki wa kang hi ya taxpanim ki politike ti tongkan ku ki ge yang ki ok ai ku ki ti triki da i ku ki sum Johnson a hon ta tongkan madlanga ku misi ki dan ki pretoria ki noa ta ku misi nga gi ko ma de gi ku malo he ti ki ti tra gi hin he khim ngi la a chon ki sizim ka ti khoi un he sin gi ki si la la yang ha oli siko ki ti ki ka vindika ki thomati ki ka papelo ngi ka wana u ka tok ga i yi ki gya ga chang hingo gi thomati thangkang hi gi panga ga em ya gi ok ite ga ai de ki ka chi thwa kumalo i gi gi fesa ta chi bi si ga ngi gi gwe strix ki ka komisare sa ngi o mestat intelligence ki ka wam chi ka hi gi gi ta ngo gi hatani ko ga chi thwa ya hi gi ngi gi junga kya ngi tiwi si sekang gigi kundi sa gigi kacang gigi tax pani ok akui ka politik kong kang hiku gigi ui gigi ka fisam kang gukro di kang hisim hit hama kui gigi ucurang gani kuna gigi klin karua free dah kacam sa kandi diu tagi ang ui kagi kang hingin aca sang ka gigi ui kagi am ka hibung kang kacwa gigi ngawaga sengkam khrutung ka ngum halika ng histi kwa gigi kwa gawaga sengtia ka ng hising ki ngumakam kan ha wa khuli hegi dang ka hegi khong ka khula ki o ta ngum thu ta gi tam ki sis ki mei ta ti khre hegi kwa an ma ka ku san ju sis ka ang he kwa a gya kwa ong ka kya chi ga is ma nu a ya ta ta cha gya chong sing ki ku misala ta ku ki ama ui gi hin ka i de kha ma kwa ki ka ang hi tonsi ka ang hi awata polo hang hi ko wa ka ang hi chiwa agia ka kalian igi ku ki wa ka de tamsu o ingwa ki ka ang hi awa tapolo ng ka ang hi sing ku ki am ka ban ni panggam ka sa khlin amaga togi hang kaung wala ang isigi ko tala o tapolo ka hang chit kain gi ku ki ka wa ka utama ngum ka ang hi ka gani ko na ifa si America ki tropa kanini ka jinha gi hen ki Iran ni khindi te ni ki jinha ki Iran ki I gani khuna ki ka ha wa bar ka ang ya strat fan rumus ya gi ki kong wa ki ya gi ka tha America President Donald Trump ha gi ki ok I te gi Iran ki I kastiku ya ang he gi wa tau ka ang gi ki America ki ka tropa ki I ko ki Jordania gani kuna hinwa ki Iraq gani kuna ki atika ang hi ki ohi lawisi sa ang ki kundi sam Iran hawe ka ang hi I gi ki okoi diwa o I tonsi ki Amerika ki I gani kuna ki kang hi a wa tangi klite hi gi kwa akte maholi ki barku ahtsa ki kang ki dhwa gulto hawe I ku ki tinhaya kwang hi America ki tia hang ki gane kwang ha bereine ngo ki kuwait gane kuna itani gyo America Central gane kuna yi ki kwa kwang kwi ki ngalimang kang ha wa bar ko nga ng hi Stratfan Hormuz gane kuna ya atu kawa ya ati sa kam Iran ay hang khawi ju kwang hi gya kwa group to ki diplomatike ki kar mi khawi ki kwa kwa yi di di da kwa yi da kwa kwa kwa kwa ta tiga yi ke tisa tu kya chu jin ha ka ka ni ta ke ka khwang ko ka ko si ge ke wona ka tu si ta ke ma si wala wa yin irum tin di da sam ngi ge x ka fm

Kuska tsame temono 12 fet amako 18 ga minute tsiang ke tla gwa radio ner 107 o ni ge FMK no programme te a ka tenwe vatisan mot beta mi te se ko yams na gwa ha kuro programme bori ko khuzin ko te a ka kutati programme bori ko khuzi radio si aninza surya te venu bori ko khuzin ki a ato ka surya tan hi ko studio si ka tsiang ko ka tiyo tse ko randira ten ka ko kuro programme se ko nge yams na gwa ha tsang kara ka tsang programme ga tsana ga komsa ya vate ti kuri bori ofu mpampa bori ga a ka sa ya vate tano nge tsame ngo programme bori ko kwese ko yams na gwa ha se ko khiri sa hiye in irek amatu kwa gam bori ko go tsema radio si anza ti a tsam ti nyama tatia a ka kwa ti tsigazi am ti a ka gongo department de benelance sa ka kwem platform den ke temongo ya hwata ya tsauzi kwena qhawa tem no da kwena temo idea and sukusa ya va tem kwena passport of geboorte certificate tem and sukusa ya va tem kwena ya hwata qhawa te one stop syndrome ki kwena tsauzi temo win se sirikasi ya go khiria go and temo and tsunsa kya gram tsawa go tsa khona nga kone kinge ga no da ga ID de ansuku aven passport ya ga ansuku wa gwai veno ga guisa ya ba ditano ezika a tla go tsa ga wogo platform din wa one stop syndrome nga oskim ID ga we ga ansuku sa ya ba dinge tla ya gwai tano 140 rand ya ga kwanta tim ta go ro khoin kwenam sista ga ta go swisen kwenam free na temo wogo ansukwate tsamziki ta khono nde kuri kwen tswa a gaborte certificate ya ansukwate temo nyam karango free na wogo ta anzi a ka kuziti marange ha kwant tano serisi tsai ka kwant ve mara carte ka temo ai khadza ka ta ti ha kwant tsamziki ta bori ko kuziti nze anzi te ti akekere nte ko matenye programme kuro kwese ko nyam sna kwata hango sia ko khirisa hiem yen irek amate kwa kham atsams katotsi ya ko khotam

0: Yawa damuan ngantegi datama diba jutau a
1: kajuat sa agi pandu kagagi cige e hegeti panging ngau agi pangak taju e ngatawa ng agi simoka ate kawa awo ng ngadrongo gikati hega e ate nitsu gugula yule aktin kung ngatam ng ampol ng muku ng kiki yawa tam ngala tam wisi si muku uha madila tam cige e he koe madila gin ng kaka ngawa ya ng kaya ngau ang ti simoka ate ka kaya kama hegeka cige ka hegeka cige kula yagi ngawi South Africa, Higgin Molin, wishes Yakin Kotua.
2: Long live
1: the spirit of Madiba.
3: Jock, the X-Car FM Kiki.
4: Don't mark the Makina Uma platform.
3: One of them, Silver.
4: Oh, that's FM.

ama ngok ngiye kai kana ma kai a cho ta hin pa ha tum ta nam ha tu ti ta hin ke ma ata ngo cha ngo a ngi o mi ha ki te ta hin cha kama ma cha ngo mo wa hin no am ho ma ama ham ti a cho ro hin ha ha ma kwa na ma em ki cho ma ta ta ata ka ma cha m tre ki kwa ngam cha na ma am to my name ho eno ngem dipumba eno cham toho

Kam ko yung mazili to mga hongga tangon ngami ang hiwa yinirwi ki X ka FM. Rekhirang ay ganini ka ang yukumisala tagi akamsa yung gani ko nati gati sa kundisa ki daisa nagi ka tangon ka ang histatu kakunda mao ka ang hibunga kisi tuita atu uzala uka. Manasra ang hikwa sa open barvi kwa mahikiti kika Dean McPherson gigi hana okuita ki singi fesa kong ses desa ni giga statut kang higi u hikawakata na tuisa uzalaka ya gia tisa a papelo tige hi ngusun kham gika ha uwa kika kungu kwa o manira ya ngi sa tuisa fesa hi awana kika hi a uwa tsungkai e hi a uwa ka jala o tige sintane a tuisa uzalaka tsungka ngi ko hukango tem ka wa belasting tauk o ke milyun randi mahli ka tisa kamayi tengwa ki statu gani kuna ki kang hi a wa portofilie yang hat ki ka kong ki kawa oga ngu kwa sitana tu hong ka wisi si ngkwa tige e sing a o hi ka kawa ti dangka kang e sa kumisala hi a panga ngawa ka McPherson ahong gya kuita ki ka tisa kaya statu ki milyun randi ki ka mahli kit ki kaso ka utsala o hengwa ki municipality di ki ivi kwa mage gya panga ki ka tsawa yi nationality suri mahli ka ang hi a oa tweko ki ka kwasa ka ang hi ka tsing ki wa iyan ko ma 5 milyard dollar ki World Bank yi kha chi tsai ng hi ki ilivala ta kan si ka gi gi hani ti ki tiki ni ka wasit Africa ki kang hiya tu no yi tia kang hiya wa kwasa gani kuna ki kang nga a yi atu hu malika ng yi wana ngwe ngwa ki chi ki kang ngum ka wa tia kang sitana tu hu kwe e sung kwa a gumba wa hi kwa ka tama tia hanga o toa ngana kwa vi kwa magi ka hana sitane gi sung kwasa ta mali belewa hi kwa sung mali gi okwe tege mali ki kang ngulewe la ka atia ka he ka se ho thoi ko in age sit africa ki ga ji kha hinwa ki economy tia ka sit ko ka wana ka tu si ka thisa khwasa hinwa ki ka ang he yak to kwa ka cha wa ka na a he ki gonda kang he thui hin malo ki vi ko magi ka kula ka wa chi kang he a thisa khwasa se ka ung ka chung na hom belawa gya ku i te ki mali gi ka hana sing ki o da chi gi hing gi ge pali ngo sing ba ga chang kula panga ki mali levela ka hingo ki levela ki ka khanu chang chu si si ki sung kwa tisa tu chi bi se ka ng se gyo ko te gi chimbo ka ka ng ka thi sa ka ya yi ta ng wa ge ka ge atte pulula o makongo ki khiko hingo ki mali ka si gi a wuzala o kwa ka e kang he a wa ka gudiwi hingo ki chi gi ha khau ka ng ngo ki ka konda te ne thui ta an ho kang hi bilewa antena gyang kom hali lewela ka rente kursi ma ki kang hi a wa chibi se se ki kalang e singi o khwe ki ka gi ka khodiwi hi ngo ge tiang gi hin kang hi a unga wa ka khoten ki department di hi gi kwa asan to gani khona gani ne ka yi wa ta gi tong ki 2016 2016 ki mandela tam ki operasi maraton ya ni sing ki kumisalam taktong si sonar ti operasi ha sing ku ki o dan ma ki klinik ki ka isi ki uzala o kwa ya ki navi ki ka suri vi ki ka chanun ka khyachi ka ahi ka trisi ki tuisa mo ku manisulam feifi ki ka sta de sibitali ki kumisala vi kwa ma tatakan ki wa khanu ing he sing ki hanai he thoi ki gang thama khwe ki operasi ha ngi paling masuko o ta ka kya tsi gen ke wana ka tu si mo ku te ko ko ma khani ng ki kang hi ki khwasa hi operasi khisi gi hi gi ki om ka ha wa ga ki ka wa da khisi te ne si gi ki o ta de we gi ka sum ki ka wa hi ngo ki de we di hu ke i pele san hu ka la na e sum te ne gi ku gi san o hi ngo ki pele san hu gi hu ya ng hi si gi ku ki om o kwe kwa hiyang ha Steve Mabona gya kwe teke ka kya chika ngay kwa he ke kang ki pili saum so ngi nga ngay si gye kuki o u ke chik chay ngay ki basala sibitali he ngaw ki ngung tiki ka kwa ngkwa he ngaw ki kang he ka ngu hasa kwa kam
maraton ngawa kya ungi opera rasian sigigi o atia kang hitani akle atiu ki yenan diar ki yuli kwang masinka akani yagi ifasim Amerika presiden ang ha Donald Trump kang hi awa pliso kang 50% de ki tia gigang tui ki tia kang hi atui sagai ki ngoli kang hi a Canada ki ka tama ka organic kang yaki tu ta Trump gi ok ite gi kawatsi kang hi kalang eka gi a u ngawa ka gi ho ki tia gi ka ga pliso kang ka gi alim ki Amerika ngana ko to hm ki kang hi awa tia ka sigi ko anu kwa mana ko liti ki gachi am he ki buto gi hun ka yus ko om he ti ki khalin kana tam ki ka gi ka uzala o ki gachi ya ha mana ko vion he ki ti hun gi hun he ki fabriki ya un he ko am simende he ki ka inta na o ti gi hun su da ga ra gi kham sum ta ti ki ga se o thoi gi tham ko ya o ti ka e ka o ga ni ngi mana ko ka hi a o mineral hun ki au atiang kang hi sentoi o khani king king kana di se ki pelo melo ministra ya mak kani ge ko de gere khiren ki pelo pelo tong ka kolu ki ti ki ti ge ga nu ko wa ki ngol ki kan khale nu ki khango em ki fi is agis mane ha ti ki i an kwa ta senti ge hun ta an ngu kham kang he bilwang ha vites gang ko kam plisu gi kang hutiu ka ngkam diar ta khaga chon sing aku misala ta gi apanga ngawakam tikin masih wala wa tuwi ir masam mi hi akwe damui ki ex ka fm

0: tsami tamete mono tekise e ka go in ire a kama go rado xka fmc ke nna te o e ka program ta go se teki a ka tseke go se moro sane se tsamete ya ha ya ka go tswate no tsami o wa di mbamba ka go tseke teng kwena rado a no di tsate ga di go ka ga ke dina ka go tseke sa moro sane se o bori je a no a ja ta go moro sane se we a teko ke edza kontra go kwe a ti yafta ka funda ndi dza u tswate dzili ta mahongo ta inqasiki teceke go bori ji morosani shuji tswase u tswa go go dikeqa ma teko mo go ji tswa ka go nda go kumo go se north cap o ke di ndi kuri kwe se ka go mgashima tsa go ding o ka go kwe ga si di ane ya dza ku tsha wo a kya de se a ke firi kuri a se ko ngie kwa te khasim kho mutrek a me si ko weti nim kho ma jawo ko te hi South Africa si o national vier ma khaki nga o he lo watla si o a me basi si ke khama si ko oi te kham tsore di a a ka to kwa ni tsi ka se bi kwe a te ma de motetu a ke tite a Benjun Beskeremans Vets on Verb di kwe parlamentes ki se iku kankara kwe ti ngoska ake rati na ngote ku mungu nata ni motetu eku iku kumgurita ake open bara balakhens ku parasi ku nata kunu mungu kai nata politike ku haa tukhan kwe na nukwe a kangabita ngotu akwe rita kontesi eku kumago kheri uikyum ki se akise ko mboronga to kara ko ham kuma imakwe ai mata vusi musi kat matlala ta khono firi kha mboronga kara se ai tkhara ko ye kweta nn khwena yo ka khana di a sie ko khano sana tisi khana o mboronga ta nn mboronga je khana se ko e wo ko hiji a kai a khana se tso ka ka ko tswa ka ye ki Johannesburg ki de de tsamska dibe iri tesi ko khweda mbori ai ku tswakwe
1: holo yin git 12 minute gi xcaf m do mole gi thlam yam gi ti gam mi ng hi amuru sane wi to bungi khoman gi kumisel gi ngi I kuma ha ati wala m ma ju thlam gi ida ti khai he kla kum ka ye si ngi gi ngi ng hi amuru sane wi misle to mahongo he ngo ki yafta kapunda ngi ng hi amuru sane wi ta kum kang ing ku tam ku I North Kapu giga chide hang hi yaga ki kula kanine kang ya geti satu okidiwi ki kang hi kau afiri kagi kong hi movila kang hi wayaga ki yaga ka ang chitwa kya South Africa ki ka nasionale tropa luatla ki ka tropa basisi siki wanam taga machun amtena sam dia ak ehang gaw ko itagi prefati kika vikwa mako lisiko sige ang yeskun hai ko pinjun besker mang vets on verb ke parlamenti gano kuni bagi ahana tan angkang he ki gayayi a waratim I ha open bar belakang korporasi kika wiki politik tiyang gika gawaga sangka o musang tamang ifasi masam kang ha uwajib tuwaya ang he sige gaw ko itagi chibisit kang kiki kondisa yahong ki ngoma kan oli vusi muzi ket matlala itike la kon e firi gi ho I vusi se la ngisi gi gi kisela yi yi tuwa aman tagi yi ngi otika ta ngai ngi ya tagi kulang la ki kang hi singi kisele gi la ki yi gi ga pangolan ngi ho fu ngo thula ki Johannesburg gani kuna taga hi wala o tibi irma sammi ya kuidam wi

tsame tekete mono tseka ye tbe ire a qamogwa x ka fm sekino te bore tse sarati yafta ka punda uma manda ko han kwenan tseka se ava si rata ngo nge xaxa e ko musa they send the code ngu ka a se ko ti statistics ana ko tinya a se yamo kumbunga na khantama nga mogwanye dza o ka to a minister a openbare werk tahono infrastructure di a den McPherson ham ane a jawe a tkhara kwata ngo sesa ko mo ina dinomu ake ha ngie kwa seis dey se de ngu a stati di a ama kwa kate se ngu kwa na jitama mwe ko woy na tahi ko ngan ko di a tungu kara kwa ibu re ngu mwoy ha kwa na a na tahi ko ngan ko di ngu aso kai gure ta tajitam aki ha kweko si siri kwa kun kwena di siri a ha milyun randi ko di ango se kewo kuhi jao ka eko a no stati e nge huji a kewo di portfolio eki muoko a kata McPherson a katu kwa no no huji di ko a moite no stati e a milyun randi sa si guyego gesi stati e gwanam ha ana ko te ko jao ka gono no ake ha ha municipale di ngo jao atama anga ojiki ngo jao ka ego te kwa ngo khata nationale te solir na gana ane a siri a gana wo pati singo qubo a ngo khao ka ti di a yen koma 5 miliard dollar di a verot bangaski na go stama gana o ke South Africa ngo khashu ane ki mote dingo ngo ngo qubu a ngo khawe tiko ngo khainu ngo khuji ngwe ki tinji teiko nomita asereska akitama ngo ha tuni sa khana a weta ha kirije jawo de hambe a tama mwe khata tesulde a ka tesin siri khan kurota de kan karak kan kiri no South Africa si ongo ekonomista mamo ko sumu karaha te ko ngo tshubu ngkhana ji khan wota ha ji no jawa hambe an ji tama ngo nyame ko jawa tama khaita te serure a ka tkwanu ngisire si weti si ukwana ji jawa kai guji si akiti ngo sire a ha te ko jawa kai go akuro taiti kwa I karaha akikajita mahango muka itijikia ukamkara ngo ngisiri he we usaisi kukara kuu paru kutu ama ngakuro ngakuro taiteiko kwa ngwe asiriji aguitiji no aki ngo asiriji katekha ukaita ngezi tesuriri si anka tukwano ngisiri khankuro taitie hasa kutu amdiko a no chaka we usansaisi ha ngesi ngisiri he kiareka teiko kwa ingo kamno. Gauten su departamente choku anikwe khana wwe anka tesi ngkamsika khana se chom chomo khwata ngo khana chuko ngye tati kamziki diwe de senden sesen tunda khasu mandela ngwe di operasi an tewde khantia ko hiyate an. Ngie kwa 600 di operasi a kliniki jiki kwe koha a nuse ngie kwa vieke saisi ye nga kuji yae kwa khiri khiri na kwiti. Foifu di stati spatrak ay a aki antia di kaku a hisantati ase iku kwena kwa kara kwenye di a. Aki di kwe kwena ngo chaka kaita di tahunu tujuanga jitama mwe kongo kai kuchaka kaita di kuye kate kwe a Steve Mabona a kate kwanu nita kuji antuni sa khakana no ngakwana khana nchaate nkwe na a ana ukunye a ngu khana kiate ngu hasa kaita nge antu kaku musubo he yako yenander takhango yulim ki siya ko khiri khiri ya gu bori su khiri oi kaan am bori he
America sin president ma Donald Trump ham ane a ka de se 50% de sai se khana tomate yo ka khuji kwarako Canada si akun ka te ji a khana kwa ka gota Trump nema nkhwe a swede khama tsauni sa kha khun ka woti na kwana ski khama hiyate kwana akingo paroji ango khana te ko ka kata ti America su o go huti ju ane tsiki tsau ame ta go tsu kha nno mo ka go di sa sa go di ting kha no ke hen e khwen ja o ka go di so si veini ji ta go no hoki yi ji ta go no khu ji nno me te ji tama semende ta a go di ki na ko ji a khana tsau amate ti ya tsan kiri go di nno me ko ji a ki ha ji ne sa win go mo o ka tswa go itlo go di e u a go di a khana nge khoe a tsau am o go beta Canada city yester minister a Mark Kenny a ka tkhwano khana o mo mandata han kwen tamaga tse se ka khana a ba siete nge siri si tsau am te si khoe a go fie sa seta nge khama nge vie ke dzike khana go khom karate kae go go komta nge se vete si a ka tkhwano nge khan tsau amati go he guisana go nyama go hisana go derta ga e a angiera go tsamsika arate o bore te khiri khiri ngona ga bana te bore firi irino xka fm ki yakok tete go

matung matung ngawa kwe ta amatua akakama miki kwe ta kawisi na chike abhani kwa heki kone kwa nhaya chiwisi na kwa naka itza kwa naka ta chiwisi na kwa itza itza kwa kama pati andoa ta kanga na kwa chiwisi kwa nwa kang anga o angwa chiwisi kwa asingi kwa zela ofa ngwa chiwa kama chiwisi kwa amai kwa zela kama kwa kuma ta ma kana kang agamita kana kang agamita kana kang auta ta asing u kwa ke chimbo nama kulite makang awona chigisngi jela kulima ka to chigisngi ikama ka ejela hai uka ya khamsa wa gine koima khawa khawa ta koima khota qanga ta njuma makha kho uqanga qa ko njuma makho qanga qa ko njuma makho ntuma nkatisa kho so njuma makho khama katisa kho sa gigi chi ma ngotu e u chi ma dung khame u chi ma dung qanga e ta qanisngi he ma ngli ta ko qanisngi ma tswa thisa ta koima thisa kama tisa ko ima mang dito matene dito atisa ta chiwi na ngana ko ka aku da kawisi na ka ka ko yak ka ta handa ki amuni tsiha aqwe tsamsi na amuni tsiha ko tsa tse ke thwa e yang anya a atung ko unna wat ko e a tsena ki pati ati ma atung ngawa ta ganisa ti ma atung kama ta ganisa ti nga ma to tsa ta chiwi si kan wa ka handa ki atung chiwisi akam atung chiwisi apanga atung chiwisi ma takana kamusisi wolawisi anyang taki chigema to jala tsai chigema to kama tsai chigema to kam e tak e man huli tawaga ko e mo jala kama ka ko e mo sing nya ka ka ku tam ko of ka ku ning ko tak to si e ka jala si ma pasi ma sing nai chiga ang e ka ma ma ma chok ka pasi ma sing nai chiga ang e ma tu ma tu kulit pasi ma sing nai chiga ang kama nicha khosami kama nicha alung sami kama nicha akami kichi jala singi gifka tu singi gi atam singu ata awola singu ata khabri kichi ya ka jala sing khamchi ya ka jala sing cha sare kana tamu si sebi lungu sa awasapi ya e a kwa dumako sapi ya at e a kwa sapi ya at e ya ng akwa unga kula ya e ya guwa kichi ya mtasa kwa kula ya e ya ujili kwa na ke ya singa ya saka ke amani ko wa da ka traduit da tour da khamsin ka wisana amani ko da chiwisi na duta jala atamsin ateti sing a wala sing an teke apa si a guli ka wa pa sa kham ka wisi ka jala pa sa kham ka wisi ka khama apa si an wa ka wisi ka jala banan teke vilung sa kangwa sapia e hang a ko tsa duma ka ka tsi duma ka ka tsam an de duma ke a tsa tsa tsa duma ke a kwa kwa duma ko ya kwa wa an de ke a ke pala pala tsa tsa ma ke ndo ke pala pala tsa ti di sa ke na a ke tsok tsa ke usiana ta e ren sta ka tsa tsi ka na mo ko jela e ren sta ka tsa tsi ka na mo ko o kha ma tsa tsi mo ko tu wa tsa tsi ta a tsam sin do a ti ti sin do da ka usiana ke a wona ka an de ke tsi ke hima tu o tsi ke ma tu ka hima tu ka u sin mi mani kwa ma tsi mi mani kwa tsa a po jela tsa tsi mi mani kwa kha ma tsi mi mani ya awa tsi mone a to to tsa mi tsi ka usiana ora ka ntse ke tsa tsamsa nga e gawa tsamsa nga le re tsi tsamsa nga le ka tsa ya ntse ke ni atung kwa jalasi atung kham jalasi pilongisa kang wa sapia e yang a o no pilongisa wa sapia e yang wa jalasang ya e yang nga ntse ke ni ka usiana ke a tsa a ntse ke ka usiana ke a pala pala tsa ka usiana ke a long se tsa ka usiana ke a khitsa ya ke ni ma tu kham ka usiana ma tu tsa ka usiana a seng o te ke maqotong tsinji ga usiana o maqotong ka usiana qawami maqotong ka usiana o to tsa mi ke tsiwisiana ta matu ka e ka manna o ka mo pasi man ga gini ma kho wa tsi jala sang ma kho goli tsa tsi jala sang ma kham tsi jala sang ta matu panga tsi jala sang ma tu ka tsi jala sang a titin do da kha bre ga ya gi tsi ga jala sang wo lan do ta a goli ka gi tsi ga jala sang a titin do ta ma tsa tsa gi tsi ge hi an ho to a titin do ta u jala tsa angalisi tsiki ya ngoto a kausin tsiki ya kala towa ya tuhi sing tsiwisi ka kwa ya tuhi ka nga ya tu ka e ya tisa ki tsiu sa sa kwa nga ki tsiki tsiki a tu u tsiki a panga wa tsiki kang a tsijala sing a ngoto tsijala sing a tu kau kau kau gi a tswa tsinji sindwa den kona kang a kama ta ama kresa usina kona ka kama ta u jala ka usina kona ka kama ta u towa ka usina ta ka ngandeki ka ega kuna nga a thuisa tsiwisi na ke go jala manga nga ntiki kana tsamo se se wilongi sa ka bhani si anga nga ke pasi a wa erens ta ka tsatsi ke he kang a ngoto ke tswa a wa erens ta ka ke tsi kang a tuhu o khama tsatsa tu mo tu wa tsatsa tu mo jala tsatsa nge ke tsala ka hema o go tse tsala ke maqhintsi tsala ke ma sa tsi ke ho manga tsi ke ma duma kuna uma
mchima ka ntuma mo wa singa ya kona mchima ka ntuma mo sa kona mchima ka ntuma mo afistana khama kona ke ntuma mo qhi mo wa mchi o khoe ke ntuma ka mo wa mo mchi man ka usi ando ang ntake allo mo sa ha ka jiwa ama jiwa khamsin jiwa banga ka usi sik ekang jala ka ntuma a o ka aful ke kini ka ma tung ka ho eresta ke tsa khwa ni nange tsa mo tsike ma tung tsa tsike ma tung banga ma tung o nga mi tswa moqoto kana cemisi ma kujiwa kwe kwaqa ujiwa ku singa tsike ka ke maduma ngathi ka ma ka qinca ca ke ni deti singa e wola singa e kana cemi ni khatsi ke ato kana cemi ni khatsi ato qanqo ya ato banga tsike aka ku gome ka qolini ka ne si cace ka ke ke mam tsima ka to sima ka ka te ka e ka ku nyuma ko le te mama qoto ke ka ku nyuma ko le mona ka jela tsike ka ku nyuma tsima ma panga ngale mai avi komando of atitina da uzela ke tsheka ka jela seng ke tsheka ka jela seng ngang kang wa tsela seng ka ngang ke nna ko ya ke khama no uzela tsheka ya ka jela seng ya uzela tsheka kang a panga nga uzela tsheka kang wa tsitsungi a tu a tuse tsinzi wa tuse panga tsigi sina ma a tsiga ya ngang ke ka ma ke ya ka e ka nga a tuse nga wa kana kang a ngam tsinga kana kang ngam ngwa kwa nga jiwa tisa ngeke ke go ya wa tlhokamatsike se go ya wa se ka tlhokamatsike sa wa se ngai dikini ma ke ke ngotu tsha le tsime ngotu go ka mapasima makona o ka mapasima kona jela ka tsena mapasima kona khamsing ka ngsing go le tema ka ma khonna go tsena go le tema ma ma go to ka tsena ka kona khamami o ka kona khamami o ka kona jela mi tsisi na kang ang ngotu tswa ka qala kang le tsuma kang a hona tsisi ke ya jela tsuma hona tsisi ke ya tsuma hona tsisi ke ya a unwa ta pasha kona pangaka pasha kona khamsika pasha kona guka ngeke ke tjela sing a kulika ta tsike ya sing tloka a pasha kona amma ke tjela sing a tsokara tswa tong tsinji o a tswa tong khamsin dole ta tong ngeke ke ema ku nqa o ngeke ke ema nqa ngeke ke ke ema kwa tloka ma pangaka u sike ema nqa o tong pangaka u sike e kang jela mi qala tsamtsume amza fite nqa nemse sa ke da dan de mena kamtsake please don't go umsebenzi ngimtsake excuse me nothing siya kunqaka nehanqwa mqa ay bi victor ke qala kamtsumtsa qoma ke umsebenzi diyaqhumqa qwa twi kamtsake dirta monita ke qala kamtsumtsa dista ine tonaste Sulaiman.

Time ke good time am tsifite ncina ke black chat ecamtsa ke sa jori so ke camtsa ke a good time uqala camtsa umtsa wala ngum thoda camtsa ke twi camtsa ke yena nfiar ta khamuni ke tsimbo ngum ngum camtsa wala ka tuda camtsa ke things ta kha tsumtsuma e qala ke umtsa sake umtsa tsumsing a camtsa ke ino tunda kha ke umtsa wala e a kho ya uqa ke tsimbo e ke kawishi ke camtsa kwa ke tsawa o qala ke umtsa tsum kuma ningawisi yona xhamsa rikumsa titi yayiqawola ke xhamsa ngesibiri umntu asenteke kongusizi rikumsa thuya kona tatorho asenteke ni tawaketsu yaqhanca uxhamuko iqala ke yaqhadiwi atani agawuya vilongisa khona o asenteke ni yadali yanacuye ufathwa ke uxhamuko ke sikola wosikola nqoqoyi ngathi ce kongxi ovathi ce asadali xhadiwi teni sako sadali xhadiwi teni wanakhwita kawisi yona ncinteke kanacamusisi wola usisi yasenteke ni kawisisi ke yatsoca yasenteke kawisisi ke yacamca asenteke kawisisi ke yaxhamsin o yaqula ica ncinteke thiki kwisisi kana utiti singandowa kwaye kakanqowa singxa kawisini kwaye nqowa fustani xhama kawisinawa cawaka e kangjala a cawaka wisi ka e kangz huma a kawisi ka kanto a wan a cumsing a wola sing chisi ka e kang a tuto kamsa wa tuto a sing cawa wa tuto sing jala a wa a ka kamsing ki nimi titi kuing a humi cumsing kuing da chima man a kalemba yum chima matrong kalemba yum chima kang ma kamsang kalemba ai da chisi ka nwang teki a pasi a sing hi uka e kang a chijala sing ki a pasi a sing hi uka e kang kama a kangto a a nere ga tsamse no rakana tsamse se mse sene ga kwa tawa ke ya tsho ko manga ka thota ng khama ko mse se ke ga wa tla tsamwe ga thota wa tsike he ka ng ya ka thota a ko khama go tsa ko manga ga tsiwa ga ta dogwa ntse ke ne qala ma a duite a u rong ga sene tal qala ma duite ke a thota a ng khama ko mse se ke da u qang ng khama ko ke vilo se ka ga ne da ga ng te ke tsiwi se ga no ka a tutu o singo jela ke mse se ke kana ko manga tsamusi se ke a tsho ng ke ne a tong pala pala tsa ke tsamse ga o tsho qala tsamwe ng ga u tsuma da tu ke tsamseng a o kwa o ke tete sa o kwa a tong ya sing o ke wisana o ya o jela tsa ke ka wisana o ya o ka wisana to to tsum khama ke wisana to to pasi tsiano kang a sing o tsi wana kang a tso tsa ta nhe tike ka jela si o ka tsumsi o ka to si yang de ke a pasi a o nga nhe ke ke kana tsam ke ma tsau kana wolo si ke ma tsau ma pasi ma tsau nhe ke mi tete ye ke kham ma tsau nhe ke mi wola ye tsi ke ma tsau o nhe ke ni kang we wolang sikit kami titian sikit gamami titian sikit ki komik ni yang pasti mencawa dekang pasti mimuni kaku yang kon awa pasti ngiki kawisis gandua awa kawisis gandua yang hi u ya sing ya ka u ya swistana kaki cigi ya ki lung sakwa cigi ya ki sakwa kangkui kacowa kala kamki kaci utola kacowa wolang ya cide kacowa cigi ya kana ki titian da kacisi o ka hosi aci da chige kang pasi ka pangal ko ke chige kang pasi ka kang ko ke chige pasi kang yo sang ya ko ka usana ng ke chi chala sen achia ya uchi chuma che da mar ya ya moni kha pasi ya chok a ka usian no ya guli a ka usian no ng sen ne ke ke ka to shi ma ka tege pasi ya tan ale ko chiga ni ne gondwa ya yang da ke ka ya nang ba khani no chi ko ya ng kha mo ba khani no ka mali le mo ge ya ba khani no ka ya hostan kha mang no ta se ka wi si an ro ta ni at wang nam se te ke kana cha mu si si ka e he a hana a ke ni ka ka hin da ke chi jala sang ka e o chi gi sing ki a ko ka o chi gi sing ki a tia o chi gi sing ki a ka o chi gi sing ki he sa sa o chi gi sing ki sa sing ka ka da si o ka ki mu si an o ta a wana chi sing a chi ji kana an o ta ahwala awan ota tu ka wisen awan ota awana chi ke akan wa gib gani gis wan sa sang tegini dawa ya ang ahana gani dawa ya ang at iresta ka tsatsi ya tu dawa ya ang chu ka wisen nat kana chamu sisi ya hana gani yin na khati ya chi di na khati sa wana kain ng tigini. Si jala sang ya, si om sa wisang gig, ina ka titi ko sa fraga kini. Ya e, ya ang atutu at siyok at siya, e tutu a wana ka wisi ka ang. Sige gi at siya ya, sige gi at kama ya, sige gi kang ya wana. Kawisi ka nwa kang, kaya sa at kang, kaya ka nata do kaya, tsew rin ngong rin, a eres na ka ka, kawisi ka na muku kam, ya a guli kamu ko tsatsi ka na muku wana ka tusi, a guli kamu ko tsatsi ka na muku jala, a ka kang wana, ofan kustan ka ke kwaim kang mwasin khamati ko e ga ma wana khamati ki kuitam ko ka kuin ko mchim kang pasi ma jiwa panga bahana ko e anu khama uzala chi ke kang athu sa ngawa unga wa ka e kang zala sa ya e kala cham ko ya chewa kama ya kala cham ya chewa na kokuma ni halung sa a
Titona, Eris Takata, Yakumsing, I, Gokalakumka, Gokuma, that was Gumsing, Wando, Tigia, no come a guy, take it, DDA. All I wonder why come a wishes can overcome a cruising and wine and gay. Way, yeah, take their come a clover setting the wine was good. Catrice, you got Gazelasio and Gosi, Gakama, Kamaque, Yaki Hana Kamakoya, Walla, the DDA, Yatig their come on a DDA, take their come a wishing again or two. Gagetia to crow tea here, he had to hunk up on a crow, Gakonkro. Tiga tiga kamu kan upsi tiga sang kalimando. Kaki si ke iya kita wah. Kan nasi kan nasi kan tiga kamu ya. Kan nasi oka kan kumsi kan tiga kamu kamu kaya. Tapi si kan wang tadi. Ka eh a eres tak kaki. Apa sah yang kamu cung bulit kaki kan apa sah. Titi an dua awalan dua hari asing hitam an awal asa tiga pasah cew. Cew si nak kang akang cew. Sing ki ko eta la ti daga konkro ma mimone wa ta afistan ci mimone wa da ka wisi ajala kama mimone wa da ci akumami atiti ndwa ta awuzala ti ta no ti awuzala ko a sin hei ta ki ka kumsi o ka jala si kapasi mata ko san hi ci ka kapasi mata ko khama ci ka kapasi mata ko gen ka wisi kana ta kana kumsi ka wati jala sam sa wisi ko e ki ena ka ci agna ni ta wa ena ka ci agna disatawa chigana ke awan ngenga ni shika ka tota wa chiga nga lo khamo ke agani ka kong khamo ke chigi chiga nga kloka ka ka ka wa chiga chinga o chinga o khamo ke amoni ngi khanga ntsa tsa ka ra tsong ne kulite ma wana ah ko di ya sa kulite ma wana kan koi ka e kulite ma kan chige ya jala kulite ma kan kan ota khama kulite ma kan kan ota jala asiya kuat kulite maka agam wa umjo kuma ngawa ngufista na tsike vumjuma atsake okodusi na marodusi kula ka ge amoni tsiga ka e hawa tutwa ngani si thamka tutwa ngai ka wagini mi mone mingi kiki ki ka khomi tsike tsi mi mone ke ura ka usika na ki ngawa mi mone ke ta ka usika na ki ki drami tsike ki tsi ami utsike ki tsi mi mi dong ni mone ni kha ki ora tsana ki ngawa mi mone ni kha ki ora tsana ki khomi mone ni kha ki le tsana ki tsa mi mi mone ko na ki ora tsikana ki ngawa mi tsi ta pasi ka go dom dom tsi ta pasi ka go tsia mi tsi ta pasi mi ngo ha go khama ka le mando akuna ni shika o akuna khama go qoka ra tsi a qoka a wa khama titi sana o wa ma khawa ola sana ta khawa singa ki mi ta pasi mo go go tsana mi ta pasi mo go gutsa mi ta pasi mo go khotsa tsi ga nda ki tsia mi tsana pasi mi go khai mida mi impasi mo kugutia kika mina mi impasi mo kupangatika kika dama atong ngai amak ne owa da chiya jala atong ngai amak ne owa da chiya khama atong ngai amak ne owa da chiya khama atong ngai amak ne kangati o amak ne gochi wan atong khama ku an ngai gom khama kana chamu sike an ngai ngai ni sike an ngai ngai an sike an ngai ngai kham singa atong ngai amone owang chiya jala amone owang chiya khama wa mani kwasnga chiya na daga tuwa chigando akanganga ngake kana chemusisi ka tsala siwo ka chemusi ko e pasa ko stan kham ka wa kham o wa sa ka ko ika e ka ngasa ka nyo wa sa ka usiki tsisa tu kya tsisa tu kwa tsisa tu tsala kwa ka u kwa he a kham tsisi kana o wa sa tsiki he a tlekle sa kwa a tale kya o ba bulungu sa ka kwa o tsi tsonwe ya e tsiga ko na ke ne masinga tsika e jala a o masara tsiki e jala a tama a hu kwa toto ka gutsa wa tswa toto ka lomsa khamsa ang toto to khamsa tsa wa tswa toto gutsa ka unwe wa ka a tswa to gutsa ka gominwa tsa toto to gutsa ka banga ka wisi ke yang wa tua ki kwa chimbo a ima ntima kang pasa sa ngai khali ma ima ntima kang pasi a gun khali ma ntima kang pasi a kai ka wisi ndo wa ko e kang afistan khamasi ko e kang a sin ya khamati ke yang wa tu a titin do a wolan do da ma ka e kang awa tisa ke ikang awa wana anang daki apa si aw sing hege ki ina khachi ki achi da win khachi ki atisa apa sa tuka daki kulima ka hmo khawin mo chi ki kulima ka mo sa ngai mo kan ko ki chi ta ti ti ma ka hmo daki tu kam chi 50 khamoni daki chi mo ram ta sam sa bu teng na ki tizi sa david o kam sa ke bari sam sa bu teng na sa ke kuma

exka FM 107 xinxeke niyakhala ke mthetho samsaphithe ncane ke cha mtheke inkomo ncunguke wola nelkasa cha mtheke day 1 umsathethi ma cha mtheke 3 xa ke cha mtheke inkomo ncunguke cha mtheke dinster ke xala wathi ine ndura mtheke dure sinsilwe ke tula iman akho cha mtheke mtheke xala cha mtheke mtheke sendeke ngulo anqu ake kawishike naqala mtheke ke ncancawa akho kuma ncunguke mtheke mtheke quluma qhoke yam tse khoma ngana kha mtsa dikiti tin dua do ham tse ngeki ka ngola ke kham ya tsa umpala pala ang ndeki ka usana wa ima ngeki qala mtsa qwa a tsama ke mtsa bra a tsana mtsa khoma ra a tsama ka usana ho tsamse ke bilong sa uti e ka nga ka kon ha kwa mtsa uti ka nga ha kwa mtsa ka usana ka ka kwa mtsa ke mtsa mani tsu sin nga ka usana mtsa mani tsu khama ka usana mtsa mani tsu a kwa ma khama nga tsu sin ta ka wa tsie o ka khama khama go ka tsela singi pasi ka mtsa tlo o singi o kulika ka gine msa titi shando msa wala singa e ka jala si a oa msa sing u nka ke kana tsa mo si si hola u si si tike ka nga atlo tike ka kwa ma a ngonde ya phanga tiu si ka e ka nga khama ka khama khama ko ka ya jala khama ko a ntse sa ta ka u si na ngonde ke ya e ya nga gulitsa a vu ya nga tsa tsa kala tsa mo ke dumo nwi o dumo kona o ya nga wana ka to si ke ya wana tsike ka nga ngwatu ya wana tsike ka nga era sa tsa wana tsike ka nga na tsa mo si si ya tsa tsa kana kokomang kana teti ya e ya tsigena kana hola ya e yao yao ya khawa buzela qhwa ya buka ya qhano qeng longisa kana botsamusana o teti sano a qhamo a kwa tsigea tshisano wa ko e kang ha ere sa ka tsako e nga ya qoli tsako e ka ya qhamo tshi kana kang ya singe o kawa kana inqamse qhwa a kang o qhwa ke qhwa a ncinde ke teti ya e ya qhwa tsi abakhani nwa nka ka dzi a qhwa nwa mana qadi awuqinqinqo xoxa kathi aqinqinqo planning qadi dangceke cuma kona ucimshi ngona uma kawishani wamane akhwa kamani ya kamani xoxa kamani abahania a mtima oda kadzela khama kona mtima oda kato khama kona mtima oda ka khama khama kona acimshi o awola singancinteke ajiwa tijela singa ngo ajiwa tijela singa ka khama singeke kona hi tshisikana wa tswa o tshisikana wa bona kona mtsi jela sema wa panga kona mtsi tsuma wa wa panga kona mtsi kae tsuma ama mtsi maka na wa panga khama kona ya etla ka ya tswa a pala pala tsa tsuma yang wa sing tsigi sing kae le ka nga jela ya wa wa na tsigi sing kae ka tsuma ya wa wa na tsigi sing kae e ka nga tsing tsuma khama go ya gani a dating do wa tsimse no da mara a tswa a singo gene amane wa da ka u sisi kana khama khama amane wa da tshisi kana adzala khama da ke hi a tiwa tshikana ke ka khama khama dziwa tsane ke ka kham nge ke gene amane wa da tshisi a tuwa amane wa da ka u sisi kana khama pasi a teng sing nge ke ke tshika mo ntho tu o tshika hi ma kham tu tshika ka ma ma tu eresta ka tsapa si ma sing u tshisi kana ka mitse ma sing u tshisi kana ho dzela ka mitse ma sing u tshisi kana ho khama ka mitse nge ke ke kaega kwinqame o kaega ka tsikwe ke tlhawa mima mima ne ya o hata tite a re kom tsike o tsige sing ya sing ke ale mandwa tite mandwa ya seke no tsige sing a tswa thisa tsige sing ke o jela tswa thisa tsige sing ke o tswa ya ntsa tse ke qhale ma ema mtsima ka ma ka thisa nna o mtsima ke mo pasima ka mtsima ka pasima pa mtsima ka ma pasima ka tso ka sing u ye o sige mama ne kwa o tsise ya jela ka o sige mama ne kwa o tsise ke a tswa tetia e a ngoto ke usina tetia ya khama ke usina tetia ya ha tso tsa ke usina pasa tsa tsiki a dunga ere sa ka tsa tsiki a gulu tsa to ere sa ka tsa tsiki ka a khama to ere sa ka tsa ke usina ka he a sing he u ne ke a pala pala si ng ta ka ng si ng a ba ni si ng ta wa tsiki ka a long sa ya sing he a long sa ya ng khama ka ng long sa ng khama a thali a long sa ya ng to tsa tsiki tsi sha a tetin no na ya pala pala tsa a wa sing he de ke tsi mo sina o e o lo sa o e mtsima ka ngwa jela mo mtsima ka ngwa tuwa mo mtsima ka ngwa tuwa mo ta a nga pa nga ka u sina o ang a tsa u nga ka u sina ta ng he de ke ni ka e ka kwen mami o ka e ka kwen ka ka tsa mi ma mtsima ka ngwa jela mo mtsima ka ngwa khama mi mtsima ka ma pa nga nga wa ka u sina wa sing nge o wa tsa nge nge ke ke ke ma tisaka o ke ma long sa tsa o e ke ma ma khamsa ka ma mi mane a wa ta ga jala khama mi mi mane a wa ta ga tsum khama mi ba a go la ndwa ta a o zela ke tsike ka mi ka jala tsike a qama ke ka tsela singa a sing ke ka o tsela singa a khamsing ka he ka o tsela singa a tswa ke ne mo tswa ma nwa tsa le tsiwisi ka ta ma donka jiwa kham ka nyuke ma jiwa ka o tsa go se o ma jiwa ka wa ka o se singa ke ne ka go ma kolika wa tlhaba kule mama ka wa fami
ke ma nna ka ditite ma kole ma ma wana ka tusi ke ma bahana ka ditite ma kole ma kang ma tsige wa jala mi kole ma tsige ma wana ka ka tsumsi tsige tsige kana tsamusi si o ka nkwa a nna nkwa wa long se tsa a wa nna nkwa wa a ditishana tsage kana tsamusi si a wana o kana class nqa o kwe enqale monqithi chwa athi cha fora akini ka eh athi ti anqa long sa uthi ti anqa long sa ama mtsima ka aqamo mtsima ka aqhamso mtsima ka a singdeke ka tsijala singi a gicimsi nga qhayi mtsima a singdeke ka tsijala singi a chuqo ka qhamo mtsima ka singdeke ka tsijala sing ki ka anqa a uthi chisi qhamo ko wa anqa uthi ho qhamo ko o wa anqa uthi ka e uthi anqi singi anqi ni tsike ya chwa e ka uthi jela singi agini tsike mo ka ma tsu cha tsike ka ma qhamo tsike ka ma ngoto ta titina he a bona tsu cha tsisi na titi a bona o cha cha tsisi titina he a qhama tsisi no ka itsam tsi cha qhamo ko la ka tsi cha a qhawa ni si cha cha o wa tsu cha cha tike ni ka ang ma sing da tsika ang tsu an qhoko tsike ma ke plani qhoka tsike ka ma ke ama kroki mo tsawana kroka to si tsema ke sing tloka ke ka tsa khonkwa ka tsa khonkwa da ka tie khama khwe a go nang ho tuka wa go na khamse ka da marko e khang a tsa sing khama kro go ya tsa sa khonkwa ya a tsa sing tsi se na ka tsa khonkwa tsike ya ke khama kro ka tsike ya ke sing tloka tsike ya ke go tloka ka ka tie a ge eresta ka tsa ke na marko a tsi tse khama ka tsa mo tsi tse khama a qaola a tsi tse tsa tse wa tsi tse ni si tsa tse re ne tsika he mo ke tsho ka tsika mo ke kulika tsho ke ga le ka ta ke tsi tia ka ta ke tsi ke ga ma pasi mo ka mo ke mo tsi de nna nna ka mutu mo tsi jela sa se tsi ge sing ge ke he a nwa to a tsara mara a tsho wana ko ke tsi ke ga a ke ko tsi ga pala pala ko o tsi a ke tsho ka ko ka a tsho go na wana ka ta tsho wana tia ka a amara ke ne mo tsi ga a wana tsi jela sa ka mara tsho tsi ga wana tsi jela a tsi ga wana tsi ma tsi malili ma ka he ka ngata ne a ga jiwa ka ma wa jiwa go ka tsi ga sing ga ka kang a tsi ga a panga nwa ka nga tsi ga kha msi ka nga tsi ga o jela tsa tsi ka tsi ga anqo kha mo qoka tsi ga a nwa kha mo go tsi ga ya tere ke a to to wa sing ka o qeni nwa ka nga wa ka ma tsa tsi ga ne tsi ga ma sing ga qoka tsi ga he kha tsi jela sing ga mi qeni kuna tsa go sing ga ko he kha le manwe a tswa tswa tsigishin o a tswa tsigishin o tsigishin a tsoma tlhama khwe awa tsimwa e a wana tsima lili maka e so a wana tsima lili mata make a tso tsa qoka ke a go qoka a wa simhika teke tsigang ta ka ngamkhia o khuikang he kang pasimo go mogo gwa khusang ke a go khuikang ta ka ngudu ke tsigang he pasimo go tsoqa a kona singa wa go tsiga a go qoka tsiga qama qoka a wa totu ta singhe tsibisana a wa totu ta a janga ka wisana tekeni tsi jala sing khoka maki iresta ga tsatsi ka ke ka tsi jala sing khoka maki maki qama de ke ma tsi ga o tsi ma ka ma tsi ga ma tlongo ka wisana wa ka ya wana tsi ma lili ma tang jiwa tsana ke ka qama jiwa tsana ke ka go ga ma jiwa tsana ke ka qama banga ka wisana wa a tswa ngai tsi ke ka a go jala khoka a tswa ngai amani khoka ta ka wisana nang ta ke a qama ka wisana of ke a qama se ka wisana a wa sing ngai ta ke tsam singa e tsi ga khonkwa tete singa e tsi ga khonkwa o la singa e ma me ma ne wa ta ka wisi wa jala qama ma ne wa ta ka wisi wa to qama me a sing ka wisana ta to a sing ka wisana ta qama a sing ka wisana ta qama ta ngai ta ke a tete ndo wa ta ka jiwa e resta ka tsatsi ke a ngoto a ta sing ta ke ne tsi ma le le ma ka ma ta tsho guda ka ma ngwa a dra dra me tsi tsi malele maka ma guda ka ma kham da o ka ma mo singa mi tsi ka ma mo o jala no mi tsi ka ma mo tsuma no mi tsi ka ma tena o tsho no tsi tsi ya nwa wa ri kwa ka he ya ya gu kwa ka ka du mo ngi khwi tsi ka na ka du ta tsi ka tsho tsho a du ma ka ngi ka tsi ga o jala kha mo ka si a tsa tsi malele ma o se ma tsa ke ri garo malele ma isa tu kham sin sin ga ke ne ama erista ga tsa tsi ka ke ka ama tsi teng a dong gul tsa ka wisena wa ma tsi teng a dong ama ka wisena wa ma tsi teng a dong kham ka wisena ta maka a kha pa sa sing ka tsa ke khale mando o teti mando ma tsi wisi se makang a nu tsa o tsi musi se makang a kham tsi wisi makang a iresta ka tsa ra tsi ga sing le gene a teti a e a wola sing a e maka ni a kho a ka ma ni a jala a ka ma na tsuma a ka wisena nang te ke qala tsam ke o teti sing a pa sa ngai tsi ke kang a gul tsa tsi ke kang a kham tsiwisi ka ke a tisa ka wisi ka na a ngoto ka ke qa khuida mar tsige ka ang a wa sing ha ko tsi a wa go kwa ka o di dot kham singa de ne tsi jala sing kho ka magi sing tsiga na ke ngwa qale o magi sing tsiga na ke ama ta ke jiwa panga tsika ke ka
the Kalagi machine, the Chiga Akami, which Kalagi machine, the Machi Kamachika and Gikaku, Travisi, the Markawa Chikanga, Chijalasin, oh, Kawa Katan Hamitagi Maturutagi, Kamsin or Maturutagi, only Kamachika Kikang. The Kalaga machine, the Chiga Kangam, Oka Kalamasin, the Chal Komitagi. Jalan wa aki to the Kamata, Jala Agis, Kamsin, the Kamata, Jala Agama, or get to sing Hede Gutsikika, the Chachawanaka Tushi. Tushanakam passives, Kamani or Kamani Kotam. Lambs of fitting one of the Saki, Walaka, Kamaka comes at the gay, wife Frederick comes at a criminal, comes a fitting one of the Saki, the Kumanola comes at a drink comes, Kitin when it comes at Chimway. Games at an Akam Sapuram, Yakams a year from Namika, maybe a victor collector of my dad. Wife Frederick comes a criminal.

Azure camcha ke Dakaro camcha piti ngana mte sagi wala ke gumtong camcha te ke tri camcha ke fierta kamuni te ke chimbo mon chumbi wala ke gumtong te ke kalak cham mai ang hende ke chivi sila na ke kalam cham chumbi chumbi ang hende ke camcha cham chumbi kalam cha sara ke camcha tui te ke jawa wala camcha ke bilong sa kalak ni kuna kong camcha te camcha cham sanga e ang hende ke camcha alik camcha kumasa ka usi camcha na camu camcha wala camcha tui camcha kango kati wagi wala camcha agi sizere ke camcha program acho yau tay yau program usi camcha kwa kwa kwa na awa ka usi camcha kwa kango kai camcha camu sang om camcha titi camcha wala sang ka usi sige ka kwa okay camcha kwa ya kwa na wika tosi okay camcha pasi camcha jala mam camu ni chwa camcha kana camu ni chwa kwa ka usi kan wada kang ngi kana camu sisi camcha pasi camcha sing kagi koi ikang camcha wana ka tosi koi camcha wana ka kamasi kamseng ngeke gini kona yang ngagam sawa tawaya da agro wak imsa pasim sa sini kona gam sawa sa da akasa kamo kwe kawa sa gim sasa kasa kana kamu si tam sasa wak titin ngayim sa gwe asa kuna kamseng ngeke gini kona hamsa atu agro kwe na hamsa atsang agro da kona gam sa kadu da tanay kong sa tuan wasa sa gim sasa na maram sasa da agulita ka kamasi san aga kuna wako na ngawak na hige gini kuna matigwe wana katusi kwe matigwe kisanga kajalasi kuna matigwe wana kakamasi kajalasi kakumsi chiusi na watiti kuna awasanga kuna titi na wakama kuna titi na hea gang atawa kuna angateke mak atsu ta asang ka usina mak atsu ta akam ka usina mak atsu ta akam si ka usina ta kuna gang ina awasang da gini kuang ngamasi gwe ngabergi kuna ngamasi gwe asa kwa ehe awasang hea chika e kang jala chika kang kama awa akam sing ka kana kam o kanda wala usi si atiti singa e yang asing ya chiwi si atiti singa yang afistan kama chiwi si atiti yang e yang aguli ka chiwi si yang hi ke ke ka jala si makati o ka kum si makati o ka tu si makati tam chinga mga kona nga om chinga mga kona tam kuya a ta amane ya uhara chika kama kama amane uhara chika kama ansum kama na pasi ang hi ke ke atuhu kaya hi asing na ka usin o ka akam akang ko chi ago sing of ago tsang tsang tsang ni chi ka e magi kan ko chi magi ka ko chi ma sing da ka ko tam ko ma sing da ka ko ngoi da ma ne wa an ka to sing ni chi ma ne wa an ka to fistan chi ra ka ngi si o ka ka bahani si ang ta ki ko na kang ka chi ka ya hawa na khama ko na ka chi ka e hi ago khama ko na ka tsisike ya sungo kona ka tsisike e he kang apa nga khama kona sa ne khama kona ngoteke apa si ajiwa sing of wa ngwa ka usike kang khama kang ngwa ka usike jela a tsuka tsa fa ni sika tsa de a tsuwa mo sintsena ka tawa a tsuwa mo sintsena ka tsuna tsu mo sintsena ka ngwa tsa di tamar a sing ka daga a sing ka ngwa de ke ne ma ka usike kang wa o ka tsamu sisi o ka titi usise e ma tuhu jiwa ka ngwa tsia ka jela so ma tu jiwa o to tsa mi tsike usena a ka ngwa si take ko e kang abakhani mo ka tali sing ka ga wona ko na chiwi kana ka tsia ko e kang awa kali ko ko awa sing ha ge ni ma tu chikang ka ma tu ko ang ma tu tong tengi kham sing ate ko e mo a khawe ngam program ma kham sing ate ge ko e he ma wa a kha kali ko tsa sing ge ka wi sana ching no wa kham sing o ka ching no wa wola sing ai o tsa ching mo e a ching ni ma ni si ta ka fa tso ching ge ge chige agi tsokwa ka uchige gang a gulit ka kroka awa wana chiko nan tsa go singi ko he awa wana chinchum khamo ga wana chinchala khamo ga wana chige ka nga tsho a nga khamo ko nga o khale mo nga ni si khamo ko tsa tsa dege ka mo ni ku ke tsawa ra chige wana chiga ke ga chinchum ke nga chinchala sing ko nga ma ni ku ke tsawa ra chige wana chige he ku chum ku ka go jala ko ma a mo ni wa ta ke ra ko msi ga chige nga na ka nga chiga ho ka wa nga nga ni si ka ka nga dege amani ki kama ta chige kama chige ki ki amani ki chawa ta chige wana chige ki kai man titi ando ai a kham sa chana titi ai a gulu ta chige na atwa nei o atwa sin nei ko kausa na tegi ko he ka ki kuma ko ka wa khawya ka chingo mana o ka chingo si tri ka e he ka pasi au jala ka chingo si tri ke pasi ka kama chingo si jala sin ka e ka pasi a chu tua sa sa re ki ka na chamu si o cha vanga si ko im cha ga ngi chi ko im cha ba khani ngi chi yeko e awa khakhale twa awa tsindeki chikanga ma oka u chikanga ma thika ka tsu chi jala ma ka tsu chi tsu mami da mi mani wa nje ka kwa o to mi mani wa nje ka jala mi mani wa wa na ka tusi a ka khu chi ga ang a ge ba khani no da chi ge a ka khu kwa ka he to to kham sing ka kwa ka nga a ka wa sing nei deki ka tusi o ka jala si kwa ka chi ga ma da pasi ma ko khai ka ma da pasi ma ko ko nga chi ga ki ka kana kam o kana wo lo si si
chike he awona qale monqinqo yaqhoqhwa chika noka katsiyagi utsana kanqinqa gi tsana ka ka qhamtsigi ka kona ka hawa bahana ka kona ka hawa singxeka kona ka hawa qamata ki ku anda pasikang khetsa mo ku khangunqa tsana kona mo ku qinqinqa tsana kang qhamu singxeki chike he ka ge chiqo chike ka gi bahani kwa wala ka gya kar kan kanqinqa ka ka ge bahani kwa kan gya Chigiga kitchinga, the Pasiga Mugugoga, Van Aga Quino, Chigi Sinki Agawana, the Marke Agan Kun, him ha, Agagini, Chigamugugi Sadagaguita, Mutamugugi Sindaga Kun, Quitamugugi Ojala, the Akamaka Dutan, we Pubirka Sin, Kamatuomi. Tegusinga Chigi Agra Bohaniko, Ratia Agra Kunanawa, Aga Sika Kamakui, the Marquayak Nagabansa, Sikaluti Gissin, Titina Akanatan, Tubu, Chim Higgisin, Kamega, Mega Kalimando. Chigi akunakwa ya kwa afistan ka kona u awasin hetike ka kwa kwing o ka kwa ni tampo da to kwiki kwing ka kwing kwa kona ke ngawa sin jala ka wisana da khaduita a khama kona chigi ka kwa aduita o jala da kona ka kuma ga lusa ka giya kana tsumsa ka giya kana to da chiwisi kana ka kuna nga kwa ge chigi a jala no ge chi agda one ka kuma ge chi agda ona da ka kwa chi a jala ka kwa chi a to ka kwa chi a kuma da ma ko ya kwa wa ko ya bahani ko ga in ha was in was an ha tsene ki deng da o kama tsa tsa was an ha tsene ki deng da ka jara kama ke wi sen do pa sa ngi o wa tsung ke ke ma ke kwa kwang da tsika ma sen ka tsho jala ma pa si ma ngwa kali ke sen pa si mo jala ke sen pa si ma sen ngi da kana tsam o kana wa lo si si ka wa tsike ka ka khwe ga ka khwe kama khwe tsi kana ga ki tsa khong ke kakwe angwa kakwe da ngwa angke ki nima pasi ma mut o jela chika ta kakwe ka nangwa kakwe a tsiki nka e he a kaya ki a pasi a tutu sin chika na pasi a tutu o chika na to ka o chika na man chika na ke angwa kakwe nwa ka ya tutu a kiu ka ya tunka jela kama ngwa chimbo nwa yang angwa o jela uka usi chika nwa titi anwa yang angwa to u chiki he pasi ka kukawavan a tau si ta u chika na a tau si da panga ka usi ki a jela atau si tau tua kau si ajala ke asin ke ka kau jala he at ame ka kau jala na klasin ke ka uci yang kuna sin da mar akan ka musi atisa pemda sare ke klasin ke anya apa si aku tisa ati ka tong ga ngal sin ce wage at ka ina ka ci ke kawa da mar atang na ama ci ga na fatang na uno ci na da mar akko dio ke tisa ga oge satisa ke amani hoda akwa ke an ngi ci ga da mar akko ji wati sa changa ka kalung sa ka to ji wati sa changa ka afistan ke kamani ko wa da mar atang na uno ci ga ata kham ci ga ka to si o ka jala sim ka te um ci ma ka pasi ka o ka tsam ci ma ka pasi ka thanga ce da ka usina ngi ta ke pasi a ngwa ci ga e ka kama ci ga to ka i jala kana kamu si awas ngai te ki ko ang ko mi ngoni ce ha ke tsami ke gere garo ke ang tsiang ke tsamo mi mo ne kha ke o da tsi wisi kan ko da tsu tsu mo ka ko da ke ko mi ko da tsu ke tsang ke jala mi a pa si ma sin tsi ka ang tsin ji am tsa sari ke a ka khu ngwa tsi he a o si o tsi na ka khu ngwa tsi he a to to he a o ka a tung ka to to jala tsa sin ke ka wan ka le mondwa yang a to to ta jala tsi ka e ka ang ngwa to to to jala tsi ke ka a ka wa he wa sin ka ke ka na tsa mo si ka na wa lo si si ka jala si ka tsu si ka to si tsikang ga pasimo ko ga tsanga pasimo ka ko ga tsewi ga pasimo pa ko ga ka ko tam koi o ka ko kama koi ta tsika mo pasimo o ngai ki kana tsamu sisi tsie ma kai ma kai tsie ka tsang tsang tsie ma kai ma kai tsia ka tsala tsie ma kai ka ya tsang ami tsua ma guli tsa ka e e kang kama me ka ngam me ka e tsu mi ka busi na ka ha kana tsamu sisi tsa pasi au tsala ngai ka gene au kwa u ka om tsi sare ka busi na skola angana kwa tsuge sa ko tsa a ke duma ko e ka ng akung sia duma ko ya ja kama ko na tre tre ya gi a ngete ke ka jala si o ka tsumsi a ka gawa ka e ka ng nga a ka tswa ndo sa samtsa mo sunga ra ke tsamsa wa mi ona tsamsa ke stembo ba sia mthuli tla tsamsa mege tsa kuma

Akska FM 107 nginike ngakare ke mthe samtha fithi ncina ke ngicamtsaki umunqumke no sipho ke camtsaki yimi now we umthe fithi imtsawola qhamtsa ke fithi camtsa ke 16 minute ke chimbo imthe ke samtha wole aqhamtsa ke kumanqe kunqhamtsa ke imthe camtsuma qala ya dinsta ke ke usimtsa qhoma qhamtsa bro qhamtsa ke amtsa ke imthe bisi ke qala sithoi qhamtsa wa ke imtsa tutu wa sang qhamo ku qhoka imtsa tutu wa tsa qhamo ku qhoka ku sta qhamo ku qhoka qhon qhamtsa ke ka zela si yo ka to si ke ka na qhamo si o lo si si ti ke ka pa si ka o to wa ka zela ka tsi ba sa nqe ke ke amane wa da sing u de ke ka na qhamo si si o lo si si ka ya ka ku qhoka u ke a sing qhoka a pa si a panga ka u si ka e ka zela a ka u si ka e ka khama au ka u si ka e ka nga wa tsi zela sing ka wa tsi khum khama ku e ka nga a tisa ya sing ne wa tisa ya vistane a tisa he kang apanga khama ta ga wisana ngang te ga ngai chi ke he au kwe ta ngai chi ke apanga ala tsam yim tsak khoki khama wa ga wisike wa bilung sa ka gani tsa sing ke ti ti a kham sa ke firi yim tsak khon wa ga mi kan no a ti wa ge wala kham sa ke firi yim tsa sam tsa bor ku ngam ngang te ka wisike tala ga tsa sing um tsa tsam sing o ti ti sing a yim tsa ngai te ke kwe yim tsa a se ka khama tsi yim tsa ngai te ke kwe yim tsa tsa tsa khama tsi ka wisike na kham tsa ka na tsam usisi o ka kwa kham tsi ke tsi ke he ka nga tsi jela khama ko ka wisike nga lo khama ko ya ngang te ke ka he a sing ta wa tsi he ka na tsam usi a ti sa tsa sing ta wa tsi ka na tsam usi a fora tsi a si ta tsi ka na tsam usi a ka tsi ke ke kwe ka ge ka tsa khama ko he ka problema ge khama he a ti sa ka o wa kai ka o wa kwa nga tsi khama ka ka thota wa tsi ka nga tsi jela sing ke ya ka apa nga uti jela sing ka ya pa si ka nga ka tsi jela sing ka he ka pa si ka sing tu wa ka tsi o khama ka tsi nge ke ge tsi si si ge ya ka tsi sing tsi si ge ya ka wola ta amane o ta sa nge tsi ge amane o ta tsi ga ndo a jela amane o ta tsi ge a to a ta tsi si na nge ke ka na tsi mu si si pa si a ka he o asa a ko kwi ka e ka a ti sa nge tsi tsi o wa ka nge tsi tsi he o la tira wa sing nge ka tsi ya ke ka da si o ka tsi mu si ka e a se ka nwa tsi ka ya ngolo ta wa tsi ti sa ke a tisa tsi a seng ngeu ka tisa tsi a sa ngeu te ke ka wisi kana apanga tsa o ka wisi kana kang a gole tsa wa a tsam sing o a tshotlo ka qela ke mse tshotlo na tlhong tsa mo tsa lo sa mo tsa ka nna mse ri mse pa sim tsi o tsi wisi ka e kang a kha mam tsa tsi em tsa no da ha o tsi em tsa ngwa tu ka na tsam sim tsa ngwa ka ya ke mse tshotlo tsa tsana mse ngwa ka ya ke mse ngwa ni tawa tsana ka nna ke ka wisi kana ka na tota a nya am tsa o ka o tsi ka nga a dia khamo go mtsa ke mtsa ngo dia tsamtsa tse ke ka wisena o o ikana ke mtsa ngo dia tsamtsa tse ka na tsamo shika wa tsikandwa he kang a qa khamo go mukungqo ka sa ngitsi a qa khamo go mukungqo ka sa ngitsi o hwisang khamo go ka ya singa ke ka tosi o ka jela shima ka tidam shima ka pasi ka panga ka tse shima ka pasi ka o jela ka tse kwa e a wa se ka khamo ngo tse o kwa e a wa ngoli tawa tse a wa tong te ke ni kwang mo tsho kwa mo ngoli tawa ta chimbo e o ngale mo ema mama ni wa ntse ka jela mi hinga tshisi ko e ka a se ka khama ngwa tshi a wa ke a ne shi tshi o fa tsa tshi ya ke ka ka ka dia a ta a ngoli tawa tshi a ndo ka dia a ta tso thusa tsho na mo seng te ke tshi ka na ka em tsere ke mo tsa pa sim tsa ka mm ka ke tshi ge ngi ka e him tsa ngoli tawa tsho na mar kwa e ka mo tsa pa sim tsa seng o wa mo tsa tam pro bier tshi ke ka ka thusa o ka ngalisa o ka kulitsa tsena mo go singa ke kolete ma ka wa tlhabea tsi a o tlhonwa tse kolete ma wa singa tsi kolete ma ho stand khama go tsi te ke tsike ma ngoto go itam go tsike ma to kai o tsi ma to jela go go itam ta go e ma nga nga wa go e ma sepa sia ka wa ma pasi ma nge ke ke ke ma ka tsi o ke ma go tsi o ke ma tisa tsa mi ma ne a fara ka tam ju precise ma ma tisa ka ram ju ma ka go mo tsi ke ka e he ka ma magia problema tsi ka ka tsi ma magia problema e he ma tsoa nei njoma matisa makhanga njoma maqhaka umzimo mangcawa he masinga kawisika na diami masinga kawisika na qhanga masinga kawisika na tsawami mama ne wa ta tsiwisika na masinto mana wa ta tsiwisika na adzali mana wa ta tsiwisika na akhamami agona singo kada tsiki a singo kwaka a qhinde ke kana tsamo sisi a ngong ta ke tsijala sing ka he kang pasi au koma tsijala sing ke kang pasi a okui a pasi a panga a ngong ta ke kwa e ya sing ne khama qoka ko e ya vhusta khama qoka apa si a jiwa ama tsatse ke tshiki a qulitsa ka e a ama tsatse si a sing ne uta ke tshiki sing khwata a khama khwata a tuwa man a ka ama tsatse si a sing ne tike tshiki an ka masin daga jela khama tsa ama sa daga jela khama ta tshiki ma hm e tshiki ke tsomi ta ya tsuwa
qamaka ke a thusa tsiko eng ofa qamaka ke a thusa tsiki seng ya singwe ke netsiona dia a singwe ke tsiona tsawa a singwe ke tsana a ngulitawa ka ya qoqa matse amane o ta a fistantsi ofa amane o ta singwe tsi amane o ta a panga tsika e he a ngoto a tswa ka isa no wa ke a lo msatsi o ke a tsoqa tsi ngeke ke kana tsi tswa ke gya mana ya ncinwa gya ncinwa ncinwa gya a plan ya ncinwa ta ke ayega netsi tswa a qule tsatsi kana tsi tswa qhama tsima konama yamani ya wa ka wa re khom tsikana ka chrisi ya qhama ka e ya ngulu ta tsa tsatsi ka ya ncinwa tsi ka thota a dam khamo ka ncinwa tsi e tswa o go qha ya tsatsi kule ma a wona ka u sikana ke ka jela si kule ma a wona tsana ke ka re si kule ma a wona tsana ke ka khamisi ke a tswa tsa tsa tsa ke tsi wa tswa o go qha ka gqin o go qha ka tsatsi kana a tswa ngi ke ke kule ti o mjuma mo nga wa o mjuma mo khama ng tsatsi ka ka u sikana wa ka ng a vindika a taka o ta a o wa kala ta ke ni tsama o e ho kola o e e nga o tete e e nga mang a tsi tsona ta tsa tsama o e nga mang a tsi tsona ta tsa ta ma ke a nna se o ka ka wa tete ya e a morshala a nna tsa o fa nna tsa tse ke a nna di dawo tsa bona tsa tse ka tswa tsa tsela ma ka nna o si a tswa probier ka a kone sa nna o ka probier ha tso ya a sing tsa tsa tsena probier tso ya go re tsa tsa tsikana a wa sing de ke ka jelasi o ka tosi a nna de ke a pa si a go tso go khama tsika na go tso nke tsika e mang hoto ya go tso nke tsika e mang go le tsai ta ke o sia nang ntiki kana tso mo sisi hei ke tsiki a tu tsiki a go le tsa tsiki he a tsung he ka go tsitsela sa tsung ke ka tsela ka ne ka tsuma tso ho ka probier tsika na tso ka mali sa tsika no go ne si ka ke tsika na a go le tawa tsung ke tsama tso thusa qama ke tsika na a go le tawa ka tso tsiki ha tsela ka tso tsika he a tsuma o a ne si qama go qoka na pa sia ngi ni ko ya tswa a tisa tsatsa tsikana anu khama tsatsa ke tsigisi anu to tsatsa ke tsigisi o a ho to tsigisi nga tsuma a ho to tsigisi nga jala a tsigisi a ho to thula a ho tsuma thula ta ka tsikana nga ntiki kando a ngi tiki a iresta ka tsatsa ka ntsoto a iresta ka tsa tika ika a qa khuya to ke anu ka tso na pro bir tsikana a ngi tiki a tu hu fer bitr tsigisi ke ko ya ku sia tu mu khama tsatsa ke tsigisi ke ko he a wa khama a tong tsisi kana tawa a ke go ya go khama ta go tsena nang ntiki kana tsing sisi ntse tswa sing ke ke ntse tswa tsisa tsing tswa kama ke ntse go lita tsana ta pa sim tsaka tang pur bier tsiki ka ausa pur bier tsiki ka ngalisa pur bier tsiki ka tisa pur bier tsiki ka khansa sing quality ma ntse wa tlhoeng wa go isano tsa fita a kamse de ke unlimited sala kamse ke my heart craze um tsa fita ngana ntse sa itimbo he mtsa khantlo atana ngom tsa bo ngala kamse me a tiwa go la kamse fa firi tsa sam tsa bo re go

0: Sekonde ko mengu supang ka wa sezim poki da kawasi ki kai kam ka ng ke boroku ito to sila ati ki manda ka kam.
1: Kama faifu okta niya en faifta kamini ten kisi karakunga ekska FM kino kam kang ha yete jausi boroku su ya te khiri ka kwa ui mata boroku te se ta khiri nga bori janje cham tin ta ki yete di trasil katembo ta kuna fresta manggum buta. O te disalo te di ka borugu si boru je te komungu tamanki saise tam, tahona saise rikweda mboru ye te komsam.

tsama seise tsama go xka fmg ta hona te seise le borie komsa borie seise ri kwe ke te di tresa ka temo yana se borge se u tla ka o nka o he a ke kwa sana te go tsara go go kha ke di ya te tsa ye di kwa ka go ji te sana ta ji on 5 days in the game we ham ke karata a ke kwa sana go tsara go kha ke te go tsa ye te tsone pa o ikroleni metropolis de julius makwanazi ta khona a ke mborong ka ra tla e kwa ite a mo shupika ta tsite a matlanka komisi kwen ki ite tla ka ite ke ana dorotam a ke se e wo ho hi kare hi a ke tsung sha hi tsung me ta mo khwe ta ja o ta ma ke ka ra ja ro hi be ta ya ba ti cha te sa ren cha e tbe de sentin 3 and 2 ta ha a ke hwa ho cha na sa na hi hwa a tsung ka na 15 million sa si sire mo twa no yonas bara ka di hwa ji mokwana ji se go tiko e go go hintia go di go foki mo shupika te te a jmpd ki jaro go ta ko te twem no a ki jaro ka re go ta ko mokwana ji te te se ta te te no ne go he boranga ka ku he a ki mo shana te be mayu boranga ji re ta kai ku ta ma a ki te ta be ha na mayu gretam regering namie te 150 miljoen saisi sirik khana ki dau ate ko chaka karatinyam un kurisi usi ki khosa a hurspreti ki anja ya te kwa karati a limpopo on minister out de barbara grezi a karata si a ki dana kuta ko simu ho ko hurspreti ki si dau a kein kara a ki dau no brage ta khadin ting ko chaka kai titam provinsi he aki khosa tsan tsu sha tsu eti a kai tim boronga tam agreji mi ete 100 million size di seri a r40 te ki tim dam ki khana karati jao ka sha to 55 million size seri he r531 te ki tim dam ki khasa na tim ni chaka ka jao he ku mute aki dao khuji chaka kai tim tinu de bunga kun te ma ki ang karate ku te jao ka sha agreji nga te darakwen tamaha kawo gwe dino antama kia inkara te jawo gwe of te darana te gwe Boris Hiriwam breche na di nyamka minister ND Ben Nam nyamka kabineti kahe karita no wika nga kwe team premierika kabineti he ahe aki a kabineti ki siri minister am team John Headley takuna minister am benelansa saks di Sabana Mohamudi takuna minister angu di am Angela Reinert Benham kai angkarati sinyam ui Oktober mski BTV ye tengu di geji jide takamakom kaya gwem no brechena ku ngu khakunam aka ke kurifun 40 pon saise kwa kun regering na aki meeting sirji khana anja sino aki kai minister si ku tako jaroti ku ai kai steamer digital id stelsel aha khana khuka de kona aki khana wu anje de kwa ka gwem Bori kuya uska u kamana tama siya ba xka FM ki ta kono te ste khawana te kek te gwem.

tuate le ana kwa gango ge sondate kweta xa e kugotsi ge sondate anenza ku wa qono segeri ya go ga segeri ka tlo tsa msika asi nege iri ya xamate kwa wo blut ta qite jwanga se anisinza de ko ma program siki close ne edi a o nata close ne se sa se ne kutyo ku tjoji jao ka edi tso wa tsa jao ka de bekam ji ka ndi khuji tsa ke hisen a ji tsona de a swere mana ha ai ki to ko to ko ka tsa de no he ti qui ram qui ma se no pela e tsa wa de a to nqa ku no to mo khiri na go ta ke ma ham e ya pela e wo a go tsa te ko ma te mta ma ha le mo ko tsinza ta ding ma tsuno ke he tsa mte qu wa qui o ro ko te ko de ngwe ta tsuno te ko angwaite khoro of ko go go dino te o ka ting e te mutu ku wa go nkwa ba ta mo freista ma te nka na go tsa matsa tsinza ku ka o tsa ngwa ngo go tsa mo go na ta tsa o tsa tsinza ta a dzi te ko ma program mengi ki kwa na ng ji kwe a world blue te a kha ka ta tin kha do be ng ji tsota ko e mo go train te go di tsena te shwere ma ngo program mengi te ga sonde kwe nyam sena go ta 20 se khirina go sa nege iri ya tsamate kwa ga

Est-ce que if go ne kama ne khantin minute ta agosi de ge wala ngawe mtani cho kwe au ngawala ngwe sakwisi se ka ke radu ge kwe tu ka khai se pangawa akwe khai kwa radu ge nimuru ya woni ten seva pen ne kha fm ngan mtu tu kwe au ngawala ngawa ta asakwisi ma se de wala ngma akwisi ngawa akwa ngamo de ka wa kanya wuluje se ago si deki khasunin awla da panga wa kawa masi mko ngai deki ijiji khalingui masi deki kawa ichi kaka a singta wa ka kama koe ki chukuna o panga wa kawa chiki kanya wuluje se mko si deki angua kam o kawa chiki kanya wuluje se masi deki akwasa o kawa chiki kanya wuluje se a sing nga tutu kwe kia chukuna wa chiki ka ema angua ka wala ngajicha masi deki kawa kong kama koe ya ki kliniki wuse kwa sing te ka chi chi ka ngali ngui a ga thama ku ma si te ka bai a tu o chi ka ku kong thama ku ang ngali ngui ma si te ke a wona e a thui sa da ngali ngui a wona e ka ku kong thama ku ya ngwa si te ka bai a kwa ka thama ku ngali ngui ma si te ke a ge pa nga bi a sing nga ngwa si te chi ko ma khai sing ngali ngui ka te ni kwa sing ni chi chi ka thama ku ngwa ngala kwa ka chi chi ka nga chao hoi ka ngui a tu o chi ngui ke dro pa ngui nga ima akala tu ma chong u wa chi ga nei tro pa ngi pa nga ba a ngue ya kam mwa si de ga chi chi ga ngi ya u wa sip tali kam ke ya klinik ki pa nga ba a nga ba ya a ngai de ke ya wa ta ta de pa nga ba a ta ngai ya ya ke amman in kama sing ngai ya a ta ngai ya ke amman ya raspe tera ya mwa si de ke raspe ka ni wisi bu ngi kama go si u ka ba chi ki a kum si a nga ba a nga na kwa a ta ta ya ki ya chu kuna ngai de ke ka wa kwa ka kama go pa nga ba a ngu kwe ngue ya kam a ngu si ngai ka ni wulu si si ngai de ge ngai si ang ya kala tu ngwa si de ga chi chi kang he ya chao ka ngui ya tu wa kha si ma si de ge a khai ya a o ngani ngui ma si de ge a kang ba de be ka wa chi ngau tu le pa nga ba ka nu si ngwa si de ka ku a ku ni sa da ka wa a sin ga chi chi kang a kum sin ga ba ka ya ngai de ge ya chi chan da nga chi ge kwa pa nga ba ngwa kam da si ngwa si ngi kali ngui atutuwa singa ke chu kuna chinga u jawa ka ngui angu dumaya atutuwa singa chinga ni o kali ngui ka ji ji ga ni ku ma thama ko atu nga ki ngai ching ka wa ji ke ka na khau chu angu phang ngau ko si ta ke ji ji ku ka thama ko phang ngau angu wa kam hang ku sing amal ku a tel tel ke chu kuna ang hai ta ke kali ngui ya ngul ta ba ka ji ji angu le ku ka ka thama ko phang ngau ka nu se se angu wa kam ku sing amal ku sing ma ma se ta ke dro pa ngu kha ama kala tu nga chong wa dro pa ngu kani ngui atene na sita ki achichi ka ngui kwa uzila mahali pangaba atutuwa uzila nga waika nchi nga pangaba nga hitake kawa uzila chinga nga hitake ching tani na techa ngunga problema ta a kanda uze se angua kam a kanda uze se akwe singa nga hitake ya wakaka ta masita ki kawa chika kaka kama kwa katu kwa kama kama kwa ya masita ki atuwa wa khasunde masita ki atuwa ngunga kwa jala o atene na singa baki achukuna kwa ya gia halingui kamakhya ngole jua amanwa sila kuchi da chuta u apanga ba tunga go safety apanga ba tutu wa singa ke chukuna ko ma singe yunga ka wa jing ngau tu lugi kane u si halingui age a atenwa kala tu government singa da panga ba ten ai gya chukuna ang panga ba ten na thuisa go ngu wa chikak ta go ka thamo ko ma kam ngwa si de halingui ka chichi ga ichagi u wa kamakhya dropan kanui chingui chawe tu kane u si angwe gamda asinga be kawise se ichama wa bango ichama wa stula ichama ke uchimu ke dropan kan ne uluje se angwa kam ngai de ge ngesi ka ko kam thamo le panga ba asinga nga tutu ko jela asinga ha ngungu jela wo ji ke ka ma ngwa wala ngwa ngu sa ka wise ji ga ngu ka ka ke ra du ke ka wa tu ka isi a ko e ka tu ra du ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm man ke tu ko ngwa wala ngwa ngu sa wise ke ma ngwa ma so ten du te ngwa ba olang

exka if kawa wolengo em tano kuchu aungo program ko se wisi se ka ke radu ke kawa tu ka kai se panga ba kuisa de ke mtene kuchu aungo wolengo ngo sa wisi se ka ke radu ke kawa tu ka kai se panga ba kuisa de ke wolengo ji chan tene ma tamo ale ko program ngo mtu tu ko ngo wolengo ko sa wisi se men ngo ka ngo me ke kanu se wisi deke koma si chiche kwe ka thamo kwe chuna panga ba kuisa ka ne wisi se ngo deke a tu hu ya kwe o khasune o chike mtene chu ngo wolengo ngo sa ka wisi ka ngo ka ka ke radu kwe ale ko program ngo mtu tu ko ngo wolengo ji chang ngo sa ka wisi ka ngo ka ke radu kwe si deke ma ngo ma so tendu ta ngo wolengo

X ka F M kawa ulang mo ipang ngom tanu kuchu aung ngom prokhar mo kuchu uzi si ka ke radu ke kawaya tu ka kai si pang ngom kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten si vapen neha F M ngom tutu kwe aung ngom ulang ngom kwe sa kuchu si ka ke radu da aku sida ke meng ngom ka ngom ke ka ua ka na ulu si si aku sida ke iji che kwe ka kama kwe chuhuna kawajing ngau tulai pangnga bakan hosi se amani hosa o kawajing ngau tulai pangnga ko sing de kan musi angwa kam ngo sing amani hosa wo ji ke kaim ten ko chu aung ngo pro kham ngo ngo sa ko ji sima se de kwang kan ngo su pa ke ses en twin ta khamani te mo ka ngo le ngwe e ten ko a chi te wa ngo sa ka wi ji ga ko ka ke radu ke ka wa tu kha isi pangnga ko e khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen neha fm manum tu tu kwe au ngo bola ngi changu sa re ntima a resta gi bola ngo konna da akwe ale kwa program ngo ntutu ko ngo bola ngi changu sa re ntima ka ke ka wa ka no ji sa go si de ntutu ko a ngo ka bola ngi cha ngo sa re ka wa resta ka da pa ngo go si de ko an kan go si ba ge season 20 minute ke bola ngo ntu chung ngo ma si de ge 5 20 minute go si ba mo ka ngo ka kwa de ka wa kreme ke safety ka nu si go si de ge aman ho sa mana kom kon le de chu kuna o klen ngi ko se de kan ngi acho da an ko chu ma le wa chu da dro pa ma chu da kon ngi da kan usin chi ma sa kala to ma se de kan usi safety ga un ka mo se wa chi ka hem ten chu ma ba wa la ji cha ang ko sa ka wi ji ga ko kan ka ge ra do ke ka wa la ngi ta chu ma ba da ma se de ma ga ne ga me ko se ngi la ang ko sa de ka wa kha su ning a wa la da pa ngi ba ko se de ke iji che gu ka tu mo go chu na pa ngi ma ni ho sa ke kanuzi se a kala dungu se na wakhasune ke mongamaso tendu tongo ba olang

0: I hope they remember as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nwea nma namka e nga wakesimuka yanke gulika chiyulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasike mkwaka Mandela khokhale ya kula mutana namchika ya kesila kulingu ka nanteke ka ngaka mpulinga mwosu mwaka hana chitwai e mkao o chitwai e kula chike ikwa wana oia wahutu chikala waka hanke e mwke longesa mubaya Mandela kanenika nma Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli nga katene ko yoya kaitan henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a ta jua ta ke pandu kakla ke tike e hege tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati hege ka e atene tiko ke kula yule akhtin to nga tamna ya puli nga muku ngeke ya wa tamna la tam wisise muku uhama Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawangi simuka atika kya kwama hegeka atike ga hegeka atike kula ya ke mnobi chikwa tri e chwa ke Sita Afrika hege ngole ni mwisisi ya ke ngkwachwa
2: Long live
1: the spirit of Madiba
3: Jack take the XCA FMK
4: Dom ma kwa de ma kwena platform den
3: ki Onatensiva
4: Oh, dafona nyeha FM

xka f m kawa olengo ipango mtene kuchu aunga program ko sa uji se ka ke radu ke kabya tu ka kai se pango ko kai kwa radu ke numero ya woni ten se va pen ne kha fm ngal mtu tu ko aunga olengo ngko sa ko uji se ka ke radu ke kabya tu ka kai se pango ko kai kwa radu ke numero ya woni ten se va pen ne kha fm ngal mtu tu ko aunga olengo ngwe sa ke ma se de kwang kan go su pa ke se o mani te mo ba ngo le ngwe te no chi ta ba e a kwang na de ke no se ka ba tu ka khai se pa ngo ba kwe khai kwa ra du ke numuru ya woni ten se ba pen ne kha fm ngal mtu tu ko a ngo la ke me ngwa ta ngal ma ke ma se de kwang kan go su pa ke se se mani te mo ba ngo le ngwe e te no chi ta ba kwa de ka wa krai me ke safety kanuse sa go sire safety go tsing ngau tule pango go se wa ji ka em ten chu ngo bola ma ji cha ngo sa ngo de ga me ko se ngo pro kharma da sa go ji se ma sire ke 6 minute chu ang ten go chu au ngo bola ma ji cha ngo sa de ji ma ta ke rest ga ngo la kwa nga ke mo ngo ma so ten du to ngo bola

Ex-ka-ef-em-kawa wala ngoy pangom tena kuchu au ngoy programa ku sa wuzi si ka ke radu ke kawaya tu ka kai si pangom kwe kai tuwa radu ke numuru ya wani ten sieva pen neha FM ngan tutu kwe au ngoy wala ngazi chan ku sa wuzi si kaya dama zide ke kwan kan ngu si pa ke minute ngay ngomong tuwa ngoy wala ngui tena kung a chitewa ngkwe sakwe si si kawa res taka da pa ngwa ku si de chima res taka iwa la ngwa kwa ngwa da ma si de ntene ku chu au ngwa la ngwa ku sakwe si si kawa ke radu ke me ku mese ngwa ba neha te chike kwa ngke mene te kan ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa la ngwa ku si taba kwa ngwa de ka uwa kare me ke safety ngwa sa de kan ngwa si si aman ngwa sa safety aman ngwa sa ngwa ngwa si si akhase ni kuwa safety ke chukuna uwa chike kawa mtene ku chu au ngwa la ngwa ngwe sa ko se ka ya tuwa kai si a kwe kai tuwa ra duke numuru ya wani ten sieva pen neha FM ngwe mtu tu kwa ngwe la ngwa ngwe sa ko se ngai da ki ka wa ka ke deis ta ka ngwe mtu chongwa ke mongwa maso ten tu ta ngwa ola ngwa.

X if mkawa wala ngoy mtene kuchu awungwa programa kuse wuzi si kaa ki radu ki kabaya tu ka kai si pangwa kwe kai kwa radu ki numuru ya honi ten siyeva pen neha FM anu mtutu kwe awungwa wala ngajicha kwe sa wuzi si kaa ki wala ngwa konga ki kabaya tu ka kai si pangwa kwe kai kwa radu ki numuru ya honi ten siyeva pen neha FM anu mtutu kwe awungwa wala ngwa ngwe sa kawisi ga kontra ki a program no konga ki kawe tu kai si akwe kai kwa ra du ki numuru ya woni ten seva pen neha FM anu mtutu kwe awungwa wala ngwa jichang gwe sa den chimang ka ki res ta khang wala konga da akwe si de kwang khang gwe supa ki ter ta khamni te mo ta ngwa wala kwang de ka wa de ng da pang ngwa si den chimang de ng ki wala ngwa konga kwe ale kwa program no ntu tu ko ngwa ola ngi chi ngwa sare chi ma ka ki res ta ki ola ngwa ko nga ki ma ngwa ma so ten du ta ngwa ola

0: forms of racial oppression.
1: Nwea ngmanamka e nga wangesimuka yange gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasike mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namtika ya kesila kulingu ka ngteke ka ngaka mpulinga mwosu muka hana titwai e mukao o titwai e kula tike ikwa wana oia wahutu tika la wakange e mukelongsa mubaya Mandela kanilika ngma Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila pulim nga katani ko yoya kakang hengaw ke spiritu ya e ya wa damuhan ng teke tatama diba jutaw a ta jwa ta ke pandu kakla ke tike e heke tipang ke ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e ate ne tiku ke kula yule akhtin to nga samnga ya pulim nga muku ngeke ya wa samnga la tam wisise muku uha Mandela Kam tike e he kwe madela gen kwaka gawa ya kya ngawanki simuka atika kya kwama hegeka tike ga hegeka tike kula yagin nobich kwa ki e kwa e sita afrika hegin mulin wishes yagin kwachua
2: long live
1: the spirit of Madiba
3: Jakte kete exka FM kiki
4: domma kwa de makwena uma platform den
3: monatensiva
4: o dafon yeha FM

xcar f m kawa ulangwa ipangom tenu kuchu aungwa porkharma gusa wujise ka ke radu ke kawe tu ka kai se pangwa wujide wala a kon la de kon khan gu chupa ki se minute mo ta no le ngai etin gu ngu a chite ba ngu e sa gu wujise ka ke radu ke kawe tu ka kai se pangwa ku e kai twa radu ge nimuru ya wani ten seva pen ne kha fm mal mutu ku aungo walango ngku esa ku ji se ka ke radu ke kawe tu kha ise pangu si de walang ji cha ten ku ma thamun ale ko pham mutu ku ngwa walang ngku esa ku ji se de mo si de kwang se o mani te khan ku si pa mo ton ngu ku ma thun ku awa tol firi de pangu ma si de wala nyu ten ko ji ta ba kwa de ka wa de ng ke ma sa de ka wa ko la e ke kinenu ke jwa ka wa ching ngau tu la ke ka ne ru ji cha ku si deki kakwe wuzila mkwasing deki kani kawchwa ng kakwa ahana thoma kwe problema ngaw pangwa kwasida kawa ngwe akwa nga deki julei mkwachu ngaba dasa deki jima juwa julei akwa nga ke wala deki mtancho ngwa wala mkwasa wuzise kake radu ke maunga ngwasu tenditong ngwa wala ngwa

Exka if kawa walang ipangom tano kuchu aung programo ko sa wisi si ka ke rado ke kabe tu ka kai si pangom ko e kai kwa rado ke numero a honi ten si eva pen neha FM ngayon mto tu ko e aung walang nga ng ko e sa wisi si ka ke a programo ko nga ta ko si te kabe tu ka kai si pangom ko e kai kwa rado ke numero a honi ten si eva pen neha FM Anum to the way Aungaba, Wulang Zichang, Gosade, Chimaka, the Masideka, Wadam, the Kanda Wuluzi, Aguisideki, Kininu, Joy Kiko, Lakochi, and Halimui, Aguisideka, Anguma, and Ninga, the Kawakon, Kamagua, Giaman Hosing, and a woman Hosing, too, watch game, Tanchonga, Wulang, Gimasideka, Wulang, a co, Yem, Tanchonga, get them, Unguisaki, Mongamaso, then do the Unga, Wulang.

Exka if kawa ola ngai pangom tena chonga program ko sa uji ma chwe khamo ko bunga ke uji se ge kum sen ngai ola ka kokomang ade jigo le ngum sen ngai jetman style of manual ngui de bunga se otutulu sila.